0: ne kare fo ak danaka fe sax na mën na sank sank sank yeey non baxul ani da ngay jugge ci bërepp ñew ci bërepp ñom ñu wara moytu yenn yi wax deug yalla ndax yenn nak bu jagge nak wax deug yalla ñi ci lañuy ragal tollu nit ñi bu ñu ragal dañu wara am fit pour ñew bu lay nit yaakaré top ci yow bu leen def yenn yo xamne ci wax deug yalla mel li ma degg waaji ko ron ñu koy def met na ma lool wax deug yalla tej kërëm gën ngeebotam ñepp ñene ci biti tay yow bang koy jox ñu bari nga ko joxon dool ñu ci res tax gën wolé mom do nga cipp gën ko man li waaji wax la gëna gëm kaman ko ci def wax deug yalla sama da rek la wax man dëng gëm mak mom li ñu lay xolal seen doxalin ta xamne nit fi aduna dar rom yepp yepp la fi rom dal amna lo xamne sax man koy deggu ci fan yi ci bus familial yi am ñu taxaw di wax naan bus familial yi dañ ko nangu ci ñenn ñi jox ko ñeneen ñi nit day goré ku la jox fukki at jël ko ci yow joxaat ko ko xamne ci musu ko jot santal yalla yeen ko musu am fukki at xam nga xam ki do am fukki atam deet nit ñi nañ dëlal seen xel lu leen ñu koy wax ci wax ñu yaw jojju amu ndari ba lay sant bax sama deug rek jërëjëf
1: jërëjëf jërëjëf ñi ko jaajeufal bu baaxa baax no nga li seigne saliw comme ñum koy defé sa su nek rek di rafetlu kaddu amna solo ñi ko ci jaajeufal bu baaxa baax diko jox waccu way amna solo 78 270 71 50 fofu lañ andi gin kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi comme ñu koy defé sa su nek rek tay ji mu nek antenne libre ngeen mëna and ak ñun mo xam ci débat bo xamne rek bëgg ngeen ci and ñun comme ñu koy defé sa su nek ndax antenne libre la 78 270 71 50 fofu lañ andé gene dañ leen di xarañi ba ci kanam rek fallu

0: jigen kep ko xamne bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi comme ni ñu koy défé sa su nek rek menam na mbokk bu yeglu ñu jël ko salam alaykum
1: wala lay may ziaré
0: ngi délo ziar ba
1: ibrahim khalilallah
0: ibrahim ziar
1: na ngi di ziaré te di len ñaanal jamm bu baaxa baax
0: amin amin ñu bokk
1: du ko ñaanal ëpp ko xamne ni dañ ci rajo bi ak képp ku déglu rajo ak képp ku déglu dal ngi ziaré te ñaanal jamm ni nga xamanteni mom lañu jël tamit nagaru daru salam gi yal nañ ko di téwé lu bare bare ci sëriñ tuba nga xamanteni tamit mom lañu yaakaar ndax bis la boo xamanteni wax dëgg yàlla bis ngëneel la li may wax ci ci mooy ñun su nuyoonu ñaari tan yi soxna nday wax dëgg yàlla dañ koy jëytu si rajo bi waaye nag suñ ko fi jëytoo di jaala ñu di ba sa kanam nañ daan jëf moo ci teg loxo yoon wi nag mën naa la lee dippi sa nawet yi ba mu wàccee ba léegi na ndax yoon woo xam ne ni dafa meloon nekk ak dex dem ñu ko yoon ñu jaar ñëpp ci bàyyi yoon bi ñu di bëtt waaye mën a bëtt ba mën a yegg sa kër nga def ko loolu moo amoon kon bu yàlla suñ borom dogalee ba nawet bi jeex na yàgg na kon tax ya fa nekkoon ba jëmi yàlla tey ji ma rafa ndax su ndox doon taa si ne tey su fa ndox ma jógee dafay bàyyi ay pax yi doy waar te yoon woowu yoon la am solo woo xam ni li fa nekk si population dafa bari ndax foofu ba ba ngay dem ba nga mën a génne daal rahman sax mën nga jaar noonu boo génnee mbàkke mën nga jaar noonu yoon la woo xam ci ni yoon la am solo woo xam ci war nañ si bàyyi xel bu baax a baax ndax it bu fekkee yoon wi mënagoo koo def sax tali amoo compétence xëy na pour nenga pour yow defal tali mairie bi mais dama jàpp ni war nga mën a fexe ba am sa garawaay bu bari boo xam ci ni bu def ko si maasale ko ba nga xamante ni day baax ba nga xam ci ni bépp saret bu fi jaar bépp oto bu fi jaar doo dégg benn saykut boo xam ci ni vraiment dana doon loo xam ci lu gën la ndax it ñu sóoraale fii ndax daanaka Touba li ci ëpp doole transport bi saree bi dañ ci nekk te jigéen ñi tamit bëgg nañ saree di da ngay gis ay jigéen ñi wérit yoo xam ci ni tey fi ñuy jaar te baaxut loolu mën na leen andi ay conséquences yoo xam ci loolu si mën a jiddee loolu yëpp ñu war ko mën a bàyyi xel ndax yoon la woo xam ci ni wax dëgg yàlla boo fa jaaree doy na waar doy waar boo xam ci ni kenn mënu la ko wax ndax la fa nekk si pax doy na waar kon daal maa ngi sàkku ni dimbali si ndax xam naa ni moom pour ndox du pota nawet bi di ñëw moom xam naa dana joxe ndax it gisuma lu ñuy def ko lu ci li koy séndee loo xam ci ni carrément day xam lii di tawee ndox dootu fi ne ñu ngi si nag moom ndax mbasin bi doon wax ngiraaneen gis naa ne natt nañ ko gis naa tamit ñu fekkee ne yëpp tëpp ko fi taa tamit mu bët may na ma tamit natt nañ ko waaye xëy na liggéey la boo xam si ne xëy na mën na da ngay daaw ba nga xam ci ni nawet bi dana fekk lépp yemb kon looloo tax mu bëggoon ñoom bu fekkee ñoom waa Touba sa kanam ñu dimbe leen te yàlla tax ñu defal ñu fa garawaay beneen bi may yokk tuuti mooy tabaski gi nii ñëw kenn ku ci nekk na nga delloo ci xel li suñ borom wax ci wàllum tabaski waaye tabaski ñëw mu doon gis boo xam ci ni bisu jaamu yàlla la yow mu bëgg la ak pression boo xam ci ni da nga koy xalaat loolu képp ku koy def ñu yaa ko teg sa bopp ndax kenn ku ci nekk daal na fexe ba la nga xamante ni loolu nga mën nga def ko bañ a def loo xamante ni tamit daf lay indil ay problème àllëg ndax loolu dara jëruko soo amee bëy baax na boo amee xarma jigéen baax na loo am baax na te fexeel ba daal bul dugg ci ay lépp ngir maanaam yow def ba nga xamante ni yow tabaski ba sa ngonta nga commencé di am ay problème wala bu xarmi dee commencé am ay problème kon nag ñuy jéggalu bu baax a baax
0: bu dee jërëjëf ni mu koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima comme ni mu koy defee saa su nekk rek di rafetlu kàddu yi bu baax macha allah am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu nekk antenne libre ñu mën a ànd ak yéen ngeen mën a wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen ñu xaaral ne leen ba ci kanam Fallou.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.

Thank you.

0: Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nangi leni nuyu bu baax ci nuyu l'islam bobu ñu leni jotale legi waye ñaanal cheikh mohammedul muntaqa sunu borom deb ko katan naal yi mu naala ligeyal khadim rasul mu agle ko ci nim ko bagge and ko njabotu serigne touba gi yeb waye ñaanal serigne amdi khadifal mi nga xamne mo toge jotay cheikh ibrahim fall lamp suñu borom dimbali ko ba ay yeneem ci cheikh ibrahim fall lamp babul buneddin mu agle ko momit ci nim ko bagge and ko mbolem bay fall yeb bokki nu ngi nuyu bu baax mbolem fo xamne param bolem ko xamne kilifa diine nga mbolem khalifa general mbolem ko xamne sun borom jox nako ndombal tank mo xam muy guk aduna wala gop diine di ñaanal kenn ku ci nek fa nga nek represente fa sa wayjur wala sa mam wala sax diine no nga len ñaanal suñu borom kartanal la dimbali la ba lañuy sent ci yow lepp ñu amé kon ku bëgge dara jay khadim rasul no nga ñaanal mbolem ko xamne tedd nga ca lal l'hôpital suñu borom fa gi sa bop ba nga juk ba delu wat ci sa ay yitte waye mbokk yi non nañ koy ñaanale ñi nga xamne suñu borom tek na len ay natt mo xam ñu togn len ba taabi fete len ginnaw wala ñu togn ba taabi fete len ginnaw no nga ñaanal mbolem ko xamne lolu gar na la ya na la suñu borom genné ci xarxat yoyu ak metti yoyu mbokk yi ma ngi nuyu mbolem ko xamne yaa ngi nuyu bàyyi xel mbolem auditeur yi nga xamne baaxoo nañ di ànd ak ñun ak auditrice yi nga xamne it baaxoo nañ di ànd ak ñun ñoo ngi leen di nuyu bu baax waaye di leen jégalu bu baax it ci xataayu jamono ji mel na ne it saa su nekk it du dañuy teewe ci jotaay bi waaye yooyu yépp ci tasaare diine rek ci lañu ne moo tax léeg-léeg ab santé di am noo ngi ñaanal kilifa yan bawoo di Touba Daru Salaam Sow jël nuyoo Touba Daru Salaam Sow yépp teg ko ci loxol Serigne Soulay mi nga xam ne moo wootu Serigne Ibrahima moom Serigne Aliou waaye jël nuyoo quartier ban jóge voilà muy Serigne Khadim Touré kenn Cheikhul Khadim mu jàllale ko ci ki nga xam ne moo jiite quartier ba bàyyi ngeen sekk Serigne Modou Ningang moo leen ko xam ne rek kilifa nga ak Baye Mass ak ñëpp noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaro bu baax di leen sant di leen gërëm waaye mbokk yi duñ fàtte benn yoon nuyu keppaar gii ñu nekk te muy at bi muy rajo benno FM di nuyu Serigne Mortale mi nga xam ne it moo fi nekk di kilifa waaye nuyu Serigne Fallou Sono Fatou mi nga xam ne moo daan ànd ak ñun ak suñu technicien mboolem ko xam ne it yaa ngi ci biir kër gi ñu ngi lay nuyu di la ziara di la bëggee bu baax a baax waaye di nuyu bu baax di am contentement bu baax it ci ki ñu àndal émission bi tey te mbokk yi mel na ne ñu bari min nañ ko muy Serigne Mouhamadou Sène mi nga xam ne yitteem taxawaayam pas-pasam yéeneem yépp daf ko def ci wala da ko joyele ci liggéeyal Serigne Touba waaye joyele ko ci alquran waaye joyele ko it ci jaar yitteem ci ay njàngaleem Serigne Touba di ko tasaare saa su nekk moo xam mu nekk ci l'école yi moo xam mu nekk ci daara yi moo xam mu nekk ci rajo yi moo xam mu nekk ci télé yi bépp méthode boo xam ne xam na ne bu fa jaaree tasaare njàngaleem Serigne Touba tasaare ak mbaax tassare ak lay biirante digam ak nit ñi rek sa su nek tay dox kon ngi koy nuyu diko wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nu doy ci wat ak yeen ci sen emission nurul huda emission nurul huda di emission bo xamne mbokk yi sa su nek yi nu wax len ko day taxaw ci feñal ay njangal yu am solo yo xamne société bi dana ko soxla émission nuru huda tek ko ci kaw taabu dina ko waxtane ko and ko ko serigne mohamoudou sen borom xam xam bu sel bu mag bi mu etidjel niko indim ci ay detail ba ñun ñep jangate ci nga xamne bu fa joge rek ñun ñep dañu am dolen ci xam xam waye dolen tu ibbu sun bop ci aduna ak jamono ci jamono bu nek kon mu melne dun yaatal nongi koy jox kaddu gi diko dalal diko wax bienvenue marhaban bika serigne mohamoudou sen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi sant yalla sant gu am tambali waye amul mukk fu mu yam ndax bur la bu jago jam ni diko sant di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallama suñu kem katan di ñaan suñu borom yeggalal ñuko ci ciobarem fam ko bëgge waye di ñaanal di ziyare mbolem kilifa yi nga xamne suñu borom dogal nañu xam leen wala ñu xam ñu rawati na ñi nga xamne nak dañoo jité yoonu mouride suñu borom tegg leen ci kanam waye di jital ci nuyu bobu ak ziyar bobu cheikh mohammedul muntaka diko ñaanal suñu borom yagal ko fi te dol ko ak wir non lañuy nuyo di ziyar serigne amdi khadi waye di ndokel wa daru salam ci bes bu mag biñu joge melna ni bes biñ don magal dembu bes la bo xamne amna ñoñ fogg nañ ko ne sax mom lañuy magal 18 safar jombul bu ñewé pour résumer dara ci mam cheikh anta danañ ci dik ci bes biñ don magal dembu té nak muy lu war mouride yépp ñu diko fataliku diko di ci ségéré ndax bës la bo xamné jar nako wayé di nuyu di ziar ki nga xamné mo nek Serigne Makhtar Fall Ibnu Serigne Omar Fall ak mbolém wa kër ga di nuyu wa daru saw goor ak jigen mag ak ndaw bayyi wuñ kenn ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ziar inshallah Serigne Adama xamna ne tuddu nga fay kilifa waye suñu nuyo dañ koy jël ngir moy tandiku yaatal gi ci waxtu wi dal li koy acc ci sa boss rek bu ko defé nga yobale ñu geew ci mbollem ko siyar rek melna ni siyar nañ ko waye kenn ku japp ne war nañ la siyar rek yegal na ba ci saxal dajé rek la dajé ak suñu xol ne siyar nañ la ay ziar yo xamne yu matamat la di nuyu Serigne Mortala Serigne Fallou ak mbollem personnel yi nga xamne ñu ñoo nekk ci radio bi di fi liggéey goor ak jigen mag ak ndaw di ñaan Serigne Mort Serigne borom doliko tawfiq doliko taysir ba lepp lo xamne bëgg nako liggéey ci bir dundam Serigne borom def ci barké té loolu dal di réussite inshallah Serigne Adama kon loolu mo nekkon nuyo bi
0: Massa Allah Serigne Mohamed Hussein bëgg nañ bu baax ci nuyo ba nga xamne mom mo nuyo wit ak di am bëkté bu baaxit ci and go andat ak ñun liggéey bi no ci sant bu baax no ci gërëm Serigne Mohamed tay dañoo indi won tam bu am solo té muy tému actualité muy tabaski nak inshallah taala amna ay pogn yu bare bare yo xamne résumé na ko ci té inshallah bëgg na ñu dik ci biir waxtaan wi ngir ñu man ci jar ñu ndax amna ño xamne ñu ngi koy def amna ño xamne ñu ngi leen ci gëteul té at yo yépp nak bëgg na ñu indi ci ndax farata la ndax sunna la ndax luñu sopp la ndax tabaski mom koko man rek la war koko mënut wacc na la yoy yépp inshallah taala dinañ ci and ak yow ci waxtu yi ñew waye dama bëgg rek serigne mohamedou sen nga résumer ma tout ci borom bisub dem moy imam cheikh anta borom gawan nga xamne wax nañ ne moy borom deureum di borom ngeureum te ko xamne bi serigne touba joge ci geej gi mom la ñëk laacc koy cheikh bi ñewé moko dagalo yi ak ya aji ci ñom nu bëgg nga dikkel ñu ci abusim bu ndaw digënté serigne touba ak imam cheikh anta
1: jere jeuf serigne adama digënté cheikh ahmadou bamba ak serigne sidi el mokhtar mbacké gëna ci ci ñukoy wax imam cheikh anta mom digënté nit ak mbokam la bu warna mo wara mel digënté julit ak mbokk julitam bu war bu mel na mo wara mel digënté serigne ak talibem bu war bu mel na mo wara mel kon digënté la bo xamné dañ nan bolé na mbolé mi relation yo xamné dafa am solo ci ay jëm yu sekk dara bayyi ko xel di ñëga légui ñi bisik sëriñ bi bi mu ñëwé Dakar ci 1902 ci waxu Moussa Siri ci port mam cheikh anta la laccé lolu damay wax né junjula ci nit ki meunek mbokam ba dem ba ñew warna bala dalal kenen mu deglu mbokam waye na fekk mbokuma it don ko wara don
0: ko mat
1: nga xamné wawul ben jambour don te ko ñako daroon ñepp duñu jambour ci mom ndax bo ne serigne rek martabay talib ñepp dañ koy far bok waye mu wo mam cheikh anta nga gis ne bi mi demit dafa tan man kër la
0: man sen no borom
1: daal moy lu jara setlu lu jara bayyi xel seigne touba bi mi dem da tan mam kër la bi mu ñibese mu wo mam cheikh
0: mu wo mam cheikh
1: nga wara tok nak ñu bayyi xel lolu te am ci setlu mo cheikh ahmadou bamba ak liko yalla jox lepp dafa mëne ak ay mbokam
0: kon kenn mënu ko reprocher dara mum
1: dede ndax da ngay gis nit ko xamne bu jekko ay mbokam lay ñëk feulal wut ay jambour wut ay xarit yu bes wut dekk way bu bes bu ko defé am yeneen relation yo xamne ñom juddu won ak mom da leen di feulal Seigne Touba nak lolu da na koy wax lu bari mané nañ sétlu lolu moy Seigne Touba bu ñuy dem ci geej gi da wo mam cierno denk ko njabot gi bu mi dem ci geej gi mam cierno la wo denk ko njabot
0: denk ko njabot
1: waye Seigne Touba bi mu ñibise ci geej gi mam cheikh anta la wo wax ak mom wax ko it nako waaj na waajal bes bi comme niki bes demb bi nga xamne Seigne Touba gannaaw be mu jaare dar ba jaar fi mu jaar yeb ba jaar ci Seigne Sirelo Sanna dafa waxon mam cheikh anta ne ko na waaj bi mu waaje nak ba Seigne Touba yeksi ci mom mam cheikh anta nak diko ganalé diko téral waxna ñu mam cheikh anta lu nek ci xéetu lu nit di berndel ab julit def nako ba xey bes rek ne ana kuy jox bopom tan yi ngir ñu mandi
0: Allah
1: kan moy ñew ma teural ko rendi ko téralé ko Seigne Touba bañ xamné defal nako luñu defalati genn gan gu ñuy téru
0: Allahu akbar
1: ku ñuy wax Seigne Askamara ne ko man d'accord na nga rendi ma téralé mo Seigne Touba wax nañ ne jot nako teur sax waye Seigne Touba joxe ndigal loolu ñu art
0: ko Allahu akbar
1: nga xamne kon ba nit dañ nan Seigne Askamara niki besub tay bi la ko mam cheikh ante terelewon
0: Seigne Touba
1: terelewon Seigne Touba mu wër ni it boy wër ay nit ñu nangul seeni kilifa ba ex ci mouridisme da nga nan li fi la yam waye ludut lolou pour nga gis ko fenen dafa jafé manam nangul sa kilifa nangul sa kilifa ba kay ma teure rend la ah xana ci ismaila mom ibrahim te dinañ ci dik inshallah
0: motax serigne touba yi dafa don lepp mam ci yoronte bu nek da am lu don ci yow
1: lolou
0: dañ ko ci jangate
1: mom serigne touba dafa don ko dafa don yenente bi wirasatan kamilatan da don yenente bi don go mat yenente bi nak li tax ko ko donu te don wirasatul kamil da ngay am jikko yenente yep ndax ben ci jikkom bu nek lañ yobante ben yenente mi ndalel ko ko dafa melni ben yenente bo jël rek dafa am ben ci jikko yenente bo xamne jox nañ ko manam day don jikko ak melo lol lañ koy jox wax nañu yusufa joxon nañ ko tar ba tenga ak li nga xamne si mo nek tabga
0: tabga
1: ya bu gis nga bam nekke ci nguur galam dan def ak yep ci ndimbal denga waye ak hikam tamit joxon nañ ko ko ba nga xam dana meuna organiser ak préparer lenen lu ñew ci kanam waye lu mel nonu do ko gis fenen mam cheikh anta ngene moy kan ngene moy ki nga xamne ku teel and ak serigne touba la ba dara du dara ca mbacke gu ñeek ga la and ak serigne bi
0: serigne touba
1: boba dara du dara kenn ku nek ci ñom nek ci buntu jamono waye seen way jur yi tamit deme no xamne bu don tay dañ nan ki top doomu wujeum wi nangam ak nang waye dedet mam cheikh anta top na be serigne touba serigne touba war ki aw fas mam cheikh anta di dox am ci mag ñi ko wo di ko yedd ne ko wa yow cheikh ki eppele wala dara yena bokk mbacke serigne ma mor anta yena bokk nangam yena bokk mbacke gi dara eppele wala ko te lu sa wajurum liggey ci kër gi sa wajur liggey nako kon ana lu tax nga diko top ba yow mu yek ci fasu ni yow nga fanañu daw diko top ni lu bupp mbubam neneen bayi len jaral nama jaral nama serigne touba wax na bes ne ñu tok di jambat xewal ak mam ante mu ne monté ma cheikh limako defal dara feñagu ci waye jaral nama bam waxon mag ni ca mbacke rek la koy fey batay batup jaral nama kon serigne touba ñun pour ñu am ci mom daf ñuy jaral moy jaral nama ci mam cheikh ante nek ko xamne it lepp lu serigne touba bëggoon bu ko yegge da koy fagandiku da koy fagandiku te jamono ju nek lu muy wut ci lu deme niki lu ñuy yek walay leneen lu ñuy dekk mu ngi soural bu ko señ bi setse ak bu ko señ bi wolo mom ñaar yoy mo nekkon yifam bu ko señ bi setse ni mi def ba señ bi manam mom nim bëgg terele señ bu mu am ko waye bu ko señ bi wolo nan lay def bala señ bi yakamte mu exi mom lolu mo nekkon doxinam mu nekkon ko xamne liko yalla di jox manam xewal go xamni yemon na ñan jamono lepp ci jamono joju terewul mu don ko bayyi xel boromam ben bes indi nañ ko ben lal bu bes pilian bu neex lol ci jamono joju mu wëru ci pilian bi di joowu bi mi joowu mu deg bant bi manam ni pilian bi dafa ki nono mu continue di joow am ñu bari ño xamne yeungu gi jaaxal na len ñu japp ne mam cheikh mom da nek ci bakkanam mu dekk jekki ne tek sepp ay tankam ne len ndaxam de ki ji pilian gi di def mom daf may fatali elek buñ ma tege ci jaggi ni jagge ki ci nga xamne kon lit pilian bi bes mom nga xalat monam bu fi baye ko bes bobu ñu tek ko ci jaggi war ko jëmele ci bamelam kon lepp lu mu doon mom da ko dan dello ci boromam subhanahu wa ta'ala jox leppam boromam and ak serigne touba ba liggey bu reuy bi ñom ñu mën ko réussite bes bi nak moy bes bi nga xamne serigne touba waxon na magi ne len sentu len ko ndax lolo taxon mu ne len sentu len ko bi moy nima geume ñibisi gi no ñibisi gi léré dem gi léré wuma non manam yoonu li ci xew manam nima ñibisi gi may ñibisi wat ci rew mi léré manam lay xew ci dem gi léré wuma non ndax jang nga ci irwaou nadib muy wax né amna waju koy wax ba tuddu gabon mune man ci fofu la déggé turu gabon fi zalika ar-rajuli sami'tu isma gabon kon xamutone mom fi mi jëm konakiri da fay dem ñuy wax ba am ko ko tuddu mo xamné kon man konakiri la jëm niki nonu fi mu jaar yépp lolu cheikh ahmed bamba lolu nonu la démé te du laaj tuba bi fi ngeen ma jeme du len laaj fi ngeen ma jeme du len lajit fi fan la waye bu yegg fofu rek wala mu deugmal fa dana am ko wax wax jo xam dana xamni fi la jëm denga bam egge gabon denga ko mujj gi la fa xew yeb ba mujj gi wa gabon ci bopam comme lamu réussite gabon gisun ko ko fa réussite la nga xamne cheikh ahmed bamba réaliser nako gabon ci jaamu yalla gisun ko fa réaliser dir bam fa nek gisun ko fa nek ta fatou ñu mujju tuddé ko yalla ay gabon ci nga xamne wa gabon ñom ñoko tuddé won yalla ay gabon légui nak loolu mu liggéey fofu nono ba ñibisi nak ah loola bokku ci li nga xamne gëna marqué nit ñi ndax doone seigne touba li mo gëna reey ci ab liggéeyam le yalla la gëna reey ci ab liggéeyam mok boromam moko xam ndax da defut lu ndaw waye da nga nan tukki bi mom bokku na ci li gëna marqué l'islam waaw ndax na mu tuké dañu musuta gis ku ko tuké waaw mbala bokku ko démé ñibsi wo waye fi ka zahabi fi ka iyabi ahmadou bamba rek kon lolo nona dafa nek lu jara baye xel mu dem nak ba ñibisi mam cheikh anta bam ko fekke waxu musa siri ci por mu nako wajalel bes bi kon bes bi mo nek ñibisu serigne bi ci tukki bi mu tukki won juroom ñaari at ci khusur ya qallat wal ahlu ani tafaraqat bi madhi lazi anhu al madhi al khasir kon lolu mo nek bes biñ don magal dembu di ci sante yalla ci ku bax ku mu nutona ñak ci ku bax ku mu nutona ñak ci suñu dundu ci ko am jeriñ ko muntone ñak ci ummatul islamiyya ko xamne si ni tikki won na andak ay nonam ñu ne dañ koy sank andak ay nonam ñu ne dañu bëgg jël bakanam al mautu lazi kabaduni badalun al mautu nafsi wa ma nahani jadalun te loolu lepp señ tuba mo koy leralal bopam ndax neena zimami bi aydi jundi darul mahila da zawil jawli zimami bi yadillah kon ñu lim lay won ci loolu moy ñi ay pexé lañ doon def pour fagaagal ko Seigne Touba dem yalla ar ko bo mu ñibisi wat continuer di wax la mu doon wax te bam nekké fofu it bayyi wuton la mu doon wax ndax lay firnde ni Seigne Touba bayyi wuton la mu doon wax moy inni uqatibu nasara turra bi ayrihim li malikin mudtara tayaqanu bi anni lillahi abdun khadimun li rasulillahi kon bayyi ko won ba mu démé it sakku ci ñom benn ndimbal té jamam té ngoram té fitam té dinem ba ñibisi loolu lay fi la koy firndel moy zimami bi moy la koy firndel moy yaddi li mughnin karimin nafi'in samadin la li dirahimin ta'ti min sulaytini neena loolu mom lu kenn mën ta genné la mom seigne touba fi lañ ko ko joxé fi la ko jëlé fi la ko nango fi la ko def dedet loolu lu kenn mën ta wax te waxon na tam katabtu fil bahri ani la amud yaddi ila nasara abdul ma'i wattini duma talal mukk sama lox nasaran di len ñaan kon ku am jom koku ku am ngor koku ku am fit koku ku ngep dinem koku ba ñibisi nak koku jarna kuy nitu dine buñ ne kay len ñu sargal ko mu sargal ko seigne cheikh abdou abida ba seigne touba ne cipp dafa ne hani tu lisil dinil gharibi li gharibi li yatib surura seigne cheikh abdou mom lool la wax ba seigne touba ne cipp comme ci bes bi ñu don magal dembu seigne abdou mom da jël xeyli ma ngi ndokkel dinil islam bi nga xamne deg na fi segeere na ma ngay sataay manam dine mom bu doon jëm tay jaayu na waaw kon nak loola bes bu jara magal la inshallah kon xamna seigne adama kon doyna seuk ñu xamne magal gangok mom lañ doon magal demb te doyna ci tiant ndax seigne touba leppam waaw non la ko yalla dogale inshallah bu ko defé
0: serigne mohamadou luy wacc way mam cheikh anta ba bi seigne bi manam sante daru salam may ko daru salam ba nopi tek ci juroom ñen fukki talib ak mom ban nopi ndep ko cheikh
1: waaw lola mam cheikh anta wax nañ ne mom lim jëk yeug moy seigne touba sas nako ndax seigne touba comme kenn du mom bu ko joxe ay jëm pour mu wara def ci ñom la seigne touba wara def ci ñom lolu sas la mbar nga ne mu wara motali le seigne touba warona def ci ñom ndax joxuko ay cheikh ay talib la ko jox
0: talib
1: ay talib la ko jox talib yoy mu jox seigne bi nak seigne bi jox ko kon daf ko wonne ko responsabiliser na la mam cheikh ante nak nangou responsabilité bobu waye sante ko yalla gëna jël ñoñu tagat len ci li nga xamne ci mo nek jaamu yalla waye ak li nga xamne mo nek tariqatul muridiyya tariqatul muridiyya moy sunna so xamne jaxaw so wut ak dara ci xaan moy yalla jo xamne da jax sa wut ak dara lulut yalla da ngay dem ba yalla joju ak sunna soso daf lay jëm ci sippé ko ci yenn mbir yi nga xamne yu doom adama diisal la motax mourid bu mel nu wara mel du xëccio dara waye lim mën ta ñak dal moy serigne bi ci serigne bi koku am nga yalla serigne bi koku am cheikh ante nak xam responsabilité bobu nangu responsabilité bobu jël ñooñu jéxal leen ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax dafa doon mom ko am relation ak mam cheikh ibrahim waaw beuri waana luñ daan dajé fi ñom ñaar daru salam be yu béré béré ci ay mbir ñu sékk ko ci seen gisé yoyu waye lu béré béré ci ay mbir ñu daan ko waxtané ci mbirum serigne bi manam ak yoonu mourid ak naka lañuy def ba loolu nono mëna égg fi ko serigne bi bëgg éggalé ak ñom lan mo ci wara doon seen taxaway kon loola benen taxaway la kon jaral na ma gam waxon mbacké mom la ko seigne touba faye ndax jëk ko guenné ci mbolo mi ne ko yow kat séxal na la berna la bolé ko juro témèr bu manké ben dama nan lélé sax am ñu nan dañ nan ko dañ nan témèr bu manké ben ak mom muy témèr mané ko dañuy yak limba ndax seigne touba dafa calculer asmaul husna jox ko ci mam cheikh anta asmaul husna
0: témèr
1: waaw la calculer jox ko mam cheikh anta deng nga muy 99 personnes lol moy tolok adadu asmaul husna moy tolok limu tour yalla yi wa te limu tour yalla yi fimu tolni mom moy tolok as-salih salih moy tolok 99 kon mom bax la ko jox yimu la ko jox jox ko lepp lu ngor jikko ju jullit wara jill jikko waye yermane gu yalla wara yereme ay jabam inshallah kon waccu way la wo xamne meunu nagn ci wax lu beure beure bi rawati na buñ ko jëlone bi maratib par maratib kon bu ko defé lola day meuna don li yatou waye dama xawa bëgg teunk lola inshallah comme luñu rombu la waye tinki dara ci liñu deugmal inshallah bo ci diké inshallah seigne adam
0: tabarakallah machallah tinki dara ci ñi nga xamne mom lañu deugmal di préfeto ci ibi ligne bi 88 628 1900 kep ko xamne man nga bëgg participer ci émission bi wala nga am ay laaj yo xamne war nga ko laaj bo jallé ci numéro yoy ñu la duggal 88 628 1900 inshallah da nga jox Serigne Mohamed Sen mu melne it kon ñun ñep dégg na nañ ni Serigne Mohamed Sen décortiqué digënté Mam Cheikh Anta ak Cheikhul Khadim ñu xamé mo yaakar sey mo yaakar ala kon nu ngay ñaan suñu borom ta suñu ci seeni barke ci terjay xarim rasul kon ñu ñew ci tam bi nga xamné Serigne Mohamed Sen mom lañ jël tay moy tabaski Serigne Mohamed Sen buñ bëggona xam tabaski ana fan la soxé ko tabaski
1: si adama tabaski mu ngi soxé ko ci ñaari yonenti yalla nga xamne ñom ñaar ñepp suñu borom yoni na leen waye ñom ñaar ñepp suñu borom wolu na leen ba jox leen nubuwa war risalat jox leen na leen an nubuwatu jox leen tamit risalat kon lola lami tekki moy du jëf jo xamne du ñu for fenn la manam du jëf jo xamne ñako créer manam ñu matut li ñu doon la ay jëf la jo xamne dafa baye ko ci ñaari yonent mu yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ismail te ñaari jëm yoyu ni yalla dogalé tebeski baye ko ci ñom nonu la yalla dogalé len lu béré béré béré béré ci dara ci arkanul islam wala nga ne jëf yi nga xamne warna ab julit mu diko jëf suñu borom def ko farata ci mom ci ñom la baye ko wala nga ne dara ci ponku yoyu non nga xamne ci arkanul islam la dara ci ponku yi jëf yoyu non ben ci arkanul islam yu ci bëre bëre bëri ci ñom la baye ko bo duggé ci aj ndax maqama ibrahim deg nga ko ci aj sanni jamra deg nga ko ci aj zamzam deg nga maqama mi am ci makka yoyu non yépp nak ak kaaba ga deg nga tabax ko ibrahima tabax kon yoyu yépp bu dajé da ngay xamné ki sunna tabaski bayiko ci mom jam la bo xamne bu yalla jox ay mu'jizat la ak karamat waye jam la bo xamne bu yalla jaralon te jam la bo xamne bu yalla yoni won ci jamam yi la tam jeffe risala gogu non nak kem katanam ak kem nagn ko sante inshallah seigne adama ci jotale lolou danañu pous ñu waxtan tout ci kan moy mam ibrahim xamna ne bo doon wax mam ibrahim da nga nan jëm la jo xamne ko suñu borom wacce won ci ay wajur yo xamne wala nga ne ci dekk bo xamne bur bu katchor mo fa nekkon bur bu mu nga tudon namrud amna ñu wax namrud amna ñu nan namrud waye lu ci mëna xew bur bu katchoré la won bur bu bew bur bu wote won manam ilahiya bu ne won mom yalla la bur bo xamne dafa jëlone bopam tek ko place yalla bur bo xamne da doon force ak ñeñam ci ñi jaamu xërem waye di bokalé suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax mom dañ koy def comme niñ wara def yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu nek bur bo xamne ay xërem jaralon nako mok ay nitam lu jigg dayo yalla wacce ibrahim ci seen bir bu wacce yenen yalla ibrahim alayhi salatu wassalam ci seen bir waye jox ko wajur bo xamne wax nañ ne yenn ci jégeñale bur rawone waye amna ñu yegg sax ci ne yenn ci ñadon ligéel bur bi la nga xamne mo nek asnam ya nga xamne mom la sen askan wi daan jaam legi nak bu nga xamene lolu amna yenn ci yalla ibrahim gëna aduna ci sen bir nek ko xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala joxnako iman go xamni du deugar la joxnako risalatu joxnako nubuwatu mu wara don ko xamne ku won nit ñi la ci ñu baye jaamu xërem djublu yalla borom subhanahu wa ta'ala waye ci circonstances yu jafé ci ay digënté yu xat ci ay nit ñu musta deg lim leen mosa wa lim leen wara wa waye ci ay nit ñu musut gis yoon yu leen mosa jaarale yalla ibrahim nek nak ku gëm lolu mu ngi tambalek ñom bam gëna nek ndaw daan ngañi seen yalla yi bu xeye gis jant bi fenk muna jant bi moy sama yalla mu tok jant bi so wer wi genn muna kon wer moy sama yalla bam yag muna yow yalla de mang lay ñaan xamna ne amna luma yek ci sama xol ne yow yaay sama borom waye ma ngi sakku nga gindima bama gindi wut dina sakku sanku ba nonu suñ borom dik ci mom ak walom mu am yaqinan ci ne li mom mo nek suñ borom subhanahu wa ta'ala mu diko wotel nak amna bes ñom dañ daan def fet fet bañ daan def yent yalla ibrahim da gantal ne demut gaaya dem dañuy jël yalla yi tegal len ay ñam ñom dem yendu ci Allah ba dekk ba kenn du fa dess lulut ku wërut wala ku mënu dox waye ak ko attanu dal ca dem ba te leen gant lo xamne waaw dañ ko gëmon danaka chaaxan taxul nga top te ibrahim mom joxe gant ne dama tawat bu waxe dama tawat ñu baye ko ci dekk ba bañ nit ña dem mu wut sem ñam bu baax dal dem ci xërem ya fekk len ñu timbolé mu ne len ala taakulun xana du ngeen lek waye ñu ne yag diko xol ndax xam nga ni ñom mënu wax waaw duñu lek duñu naan duñu wax la yakulun wala yasrabun denga wala denga loolu nak bi mu amé ñent yalla ibrahim daani xërem yeb bam dess bi ci gëna mag mu lonkol ko xëre ak yi bi semmiñ bu ñu ñëwé am jaxlé am naqar am bettel ci xew xew bi mu sta xew ci seen réew mi lu jégué ay nangami téméré at kan moko wara def am ko xalat ne ibrahim la lola tax ñu wolu ko mune len lu xew ñu ne ko suñu li dafa daanu te yow da nga bokkon ci ñu dess ci dekk bi ana lan moko daanen mune laaj len ko sen mag mi gaddu xërem gaddu semmiñ
0: bi
1: yeen xërem yu ndaw yi daanu nañ te fek ngeen ci xërem bu mag bi gaddu semmiñ bi est ce que du mom mo len daane est ce que bëgg da mi ñu ko li nga xamne mënut wax mënu def dara mune len naka ngeen di jaamo lu mënut wax mënut défendre sax bopam ñu ne bënno lahu bunyanan tabaxal len ko manam gassal len ko kamb te tabaxal ko beurep bo xamne si ni fa ngeen koy sañ legi nak señante yalla ibrahim ñu gassal ko kamb tangal kamb gi sanni ko ca bamuy egg nak suñu borom ne ya naru kunu bardan wa salamun ala ibrahim wa kon il faut que nga digg ne len lu mu doon manam suñu borom subhanahu wa ta'ala fuk rahman wacc ci yalla rahman lay ande jam ndax lu tang bay tangor day ray sedd da fay ray kon tangor il faut yalla wacc ci rahman bu ko defey rahman joju don salaman ci ñakoy dund sedda yit il faut yalla wacc ci rahman rahman joju mëna don salaman ci ñakoy dund waye buñ ci doon bu ñaké rahman salaman gi du yeksi kon suñ borom wacce ci lolu kunu barra wa salaman ala ibrahim safar sa dal sedd muccu safara sa waye mom ibrahim ba nono suñu borom dogal mu réussir ci mission ba lu béré béré waye ba taxo dëkk bobu mu nekkon ci Palestine ba ñëwaat nak manam gaday la taxon mu gaday it ya fa yoron ben soxna si dem na bañ jëm mak mais soxna si mënut am dom ñukoy wax sarata amone ben bindan ci niñ ko mëna waxe pour ñu dégg ko bindan momu mom lañ wax hajara mu nekkon ku bax jikko rafet melokan deggal lol yent yalla ibrahim waye deggal lol soxna sarata mu dem ba mu rafet lol soxna sarata japp ne mom mënatu ta amal ibrahim dom waye kon nimuy def moy mu may ko ki nga xamne mo nekk hajara mi ndax ñu mëna jabot hajara ndaw la lola am ñu dox ko ba yalla dogal lolu soti waye ñu dem ba ben digënté fira nga dugg sen digënté nga hajara dafa am dom hajara bimu amé dom sarata mënatu ko supporter am ñu wax ne digënté bi hajara di am dom dafa fekk sarata am tawati beut légg nak bu hay bi hajara amé dom sarata am tawatu beut légg nak boromi becc yi metti bëggut lamp jabotit mënuta fay lamp lolu indi ben conséquence bo xamni doxna sen digënté commencé yak dekin wi té lola fekkone yent yalla ibrahim gënë dekk way la am ñom ñaan ñëpp ci lañ bokkon nek té mënut continuer di def li neex jabot bi bayyi borom tawat gi mën nek ci borom tawat gi bayyi tamit jabot bi suñu borom déggal ko nak nako gattaayal té and ak borom tur yi nga xamné turam mooy gaday muy hajara ak nak mu gaday ak hajara waye li ci yemi moy hajara isma'il la bot pour and mom ak ki nga xamne mo nek ibrahim ñu dem ba ci ben dekk ñu ne dedet fi duñu fi ne ñu dem ba fo xamne gisatuñ dara ci ay kër muy all bo xamne bu xox ciur la te beuri garab am ay siwne yo xamne ay nit ñi yor seen jigg ye ñofay jaar ibrahim def ay gestu kata wayam gis ne fi waccu way la ibrahima daldi wacc bimu wacce ne hajara beurep baangi ni ñu defar sen dekk way nek fa ab diir ibrahima ne ko nak delu ci aawo ba jot la mu ne ko nga baye ma fi man ak sa dom amo dara lu du ben dom bu goor all bi nga xamne lu nek nga fi du nit du dara ay rab kesse fi nek may jigen yor parental bu ndaw nga bayima fi bu ndox jeexé mo war ko wuti ci tilim amé mo wara foti lek mo war ko def ana kumay taxawul sama dombi munako ndigal ñew delu jotna waye daldi ñaan boromam nak nako inni kantu zuriyati bi wadin khayr zi zara'in yow yalla ma nga dekklo sama njabot bayi len ci ben xur bo xamné dara nek ko fi amu sax meññef amu dara luñu wara lek yow yalla bul ma def mukk ma don ko tumu ranké denga rabbi la tasghni fardan wa anta khayru warisin deng ibrahima nak daldi dem waxnañ na bisarata ndox mi jexé ci la dem di sentu ñuko dimbalé ak lu mel nonu nga xamné soxla nako ci ay jumtu way bayyi isma'ila fu mu tudd isma'ila ni xala di joyé di dur ay tankam hajara dafa manké ndox isma'ila di joy di dur ay tankam hajara yegg safa wacc daw yegg marwa ndax du seen côté bobu nit yegat marwa wacc dem safa def ko bamuy juroom ñaari yoon ci le seen ay picc yu tim fi mu teural domam mu daw de ragal njanaw yoyu ak dom ji mu ñew fekk fi isma'il tedd ndox di genné ci roni tankam mom ajeura ndox mi ni muy balé ak doole ji mu yëkëti isma'il te nan ndox mi zam ci seen lak mo nek dalal légi nak lolou mo indi ismu biiru zamzam denga mu nek ci lolou mom hajara dal di jël ndox mi xamne suñu borom moko ko fagul mu ci jëfëndiko mok ay domam ba benn bës ay nit di romb gis picci yoyu tim bërepp yoyu ndax mëna jëfëndiko ci ndox ma ñu ne fi picci fuñu tim ndox afa ne ñu wacc nak dal di duy ndox fak bërepp ba def fa xamé kay suko defé lola nak ajeure netali len histoiream am ci ñom ñune ñun danañ dëkk fi ndax fi bërepp lay doon ëlëk fofa nak ibrahima wacce won hajara tay fofay makka den boba waxna la légui bokku na ci li nga xamné ku dem makka da koy indi sëri ci muy zamzam xalé bu tuddoon nak xalé ba tudone ñu wara ndox mi ball ci ronam tam ginnon and ak yaayam gaday bañ dekkaleelon ci Allah bobu te nga xamne mo nek makka tudone ci ay jamono umul qura ba sallallahu alayhi wasallam juddo le tuddu makkatal mukarrama bam feñe jamono ñu balma le tuddu makkatal mukarrama xalé bobu nona mom ak wayjuram biñu wax ibrahim ño tabax kaaba ga gannaaw bi ko malaaka yi fondamaay ibrahim yarfa'ul qawa'id al bayta alquran ñewna addu ci lolu
0: bima salmi tekter ñu kay wutu waaji loolu lañu jënd
1: dénga légui nak bi loolu amé wa mom la kilifa yi di jang bu ñuy tek xeer
0: xaar
1: wa légui bi loolu amé ibrahima def loolu mom ak domam ji ismaïl domam joju mu andon domam joju mu ñëk gis domam joju diko yitteli domam joju muy and di ligal yalla domam joju la def sa yu tuddé gis suñu borom nan ko rendi sa yu tuddé suñu borom nan ko rendi ko mu jaaxal ko lol ba mu xey bes nak wax ko mom ibrahim ya bune inni arafu anam inni asbaha nok fanzur ma zata lo ci se gis mu ne ko khala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min ash-shabirin
0: sabirin
1: mu ne ko yow yalla mu ne ko yow bay sa borom mo ne nang ma ray ma ngi lay digal la ngay gënt te ab yenente du gënt lu du dekk kon defal la sa borom digal legi nak mu wax ak domam nangul ko digal yalla mu wax ak soxnam nangul ko digal yalla kon nak mën nañu taxaw fofu nga xamuñ lu nekk ci kanam ci ay laaj yo xamne bëgg nga ko déroulé sa émission waye koku moy ibrahim moy ki yalla jaral li yépp moy ki yalla jaralé ci loxom li yépp moy ki nga xamne suñu borom barkel na ay yëngoom ak dalam ba na yenenbi sallallahu alayhi wasallam fattabi' millata ibrahim hanifan kon inshallah suñu adama lolu dana doy sekk ci lolu nga laaj tawone inshallah
0: tabarakallah ma sha Allah serigne mohammed sen ci regime bu am solo bi nga xamne it indi ko ci sunu mam ibrahim ak sunu mam ismaila ak soxna hajara soxna sarata man na it digent la bo xamne man na soir bu yaatu la waye xamna dang ko teunk ngir bañ waxtu yi gën na xoj waye oustad serigne mohammed fi nga danale legui la bëgg ñew manam kon mën nañ ne kon sabab bi fofu la joggé wala sabab tobes
1: waaw ci bam ko waxé rendi ko ci waccayu rendi ga ak bam dogo pour rendi ko ba teur ko fala tobeski baye ko inshallah fofa lu bari xewna fa ndax bi ibrahima waxe ismaila nangu ajara ibrahima waxtan ak mom mu nangu nako man ak ismaila yañu bokk yini xolal soxla sos dama bëgg rendi sa dom ji munoko luna sa borom digal def ko ndax man ak dom ji yañu bokk yini kon bu soobe yalla mom dana xorom lol ci sey mbir mom yow baye jako wax sa dañ nan da nga def xamna na bo moytu yow mom do yëndu sa kër mom wala bu
0: sama barkel
1: wala do fa fanan deeng ibrahima dogo nak pour jëf ndigal yalla jojo mu dogu pour jëf ndigal yalla jojo waye seigne adama xam nga li yeme moy yent yalla ibrahim bimu yobbo beurep bam don terelon ismaila pour rend ko fa wa maqama sibhi bi wala makana sibhi deug da ngay gis ne conseil yiko ismaila jox ci beug bayam beug ñaari way jërom sax lay wax ndax yaay jiit amna ci par conseil yiko ismaila don jox ndax dafa nako bay digeunte bay ak dom yermale gi dafa beuri mune kon boma beugé rendi da ngay das pakay bamu ñaw ba nga xamné bo téggé rek mu dem waaw nga xamné mune bo téggé rek mu dem mune non mune ko non ngay def ndax boy tek té pakay bi ñawul sa yermandé mune la yakal sa ndigal borom mune ko bay bo démé ba war ma rendi na nga tak samay loxo bu mu deuguer ak samay tank ndax waxa mbane la te yow jëm nga mak te mën na wéxu gañna mën way takal sama tank bu mu deuguer ak sama loxo bu mu deuguer ba nga xamne lu mën ti xew yow mom mënuma la gañ ci dara mën ko waye it so demé na nga wax samay morom bu kenn jaalé ci sama yaay ndax buñu jaalé sé sama yaay xélam dina dem ci man mën na joy wala mu def dara lu yaq tiyaba kon samay morom bu kenn jaalé ci sama yaay mën ko waye nak mbub mi mosol so démé ba lepp passé nang ko jox sama yaay mu dima ko xolé muy souvenir Ibrahima yob Ismaila diko rendi sa yu tege paka bi premier dagul mu dem das deuxième dagut mu dem das Ismaila nako tek mama dasal lako yow da nga nek mak way man suma lako dasale ko ma la upp doole dina ñaw mu tek ko mu dasal ko paka bi ba mu ñaw Ibrahima das ba nga xamne wax nañ ne ñettel yoon ba bu tegon paka bi dana ko dag legi nak Ismaila ñew ñu nekkat ci waj tayba fim waré tek paka bi ci la suñu borom digalé sayyidina jibril ne ko defal lepp lo meun ndax joxna digal paka bi ci ñettel yoon bi bu ko tege dina dag te ismaila mi waru de ndax sunu suñaaw duma ko samp ci kaw suuf te bu fekkone lolu amna tay danañ ko def sunna wa kon taw yu bari heure bi dem nañ waaw lolu amone taw yu bari heure bi dem nañ amna sama ben way rek nenaama bu lolou amone taw yu beuri fi lañuy dess ndax rendi gaay tax ñu beuri duñ doon julli
0: waaw duñ waaw
1: duñ doon julli da suma doone julli te parce que bu ñe ma rendi sama dom duma ko def waaw amna ben way mom lolou wax mune mom bu fekkene sunna la taw yu beuri dem nañ mune way taw yu beuri duñ dem ndax taw ya ñaka dem ju moy ñu beuri duñ doon julli ndax baña rendi sa dom waaw legi nak Ibrahima lola am suñu borom gëdd sidina jibril nako jëlal xar ci aljana mu jël kuy mu rafet dal di ñew indi ko sidina ibrahim nam ko indi ñew nako am bayil sa dom ji dedet dafa ñew rocc ismaila te ibrahim yegul rocc ismaila te ibrahim yegut ya nga deg mu trof xar mi ibrahima dag dere ji sa ibrahima santi yalla ci jëf gi mu jëf ndigalu yalla de nga yeugagul ne sa xarmi la ray
0: allah akbar
1: ismaila sante yalla ci yalla mussel gi mu ko mussel ci rendi gi jibril sante yalla ci yeksi gi mu yeksi te liko suñu borom digalon wessuul e jere yek ko sante yalla ci li nga xamne ci domam muccu na ci rendi ga ñu ne lolu mo nek alhamdullilah mbolam xaju cianti ñen amna ñu ko tekke ñoy waye lu meuna xam am ñom ñenti ñepp ku ci nek sante na yalla ndax sayyidina jibril bu tardé won kon mën na am lante ak bor am
0: Allah
1: te kon ismaila dana faat waye ibrahima muccu na ci domam ja te amna ca ngeureumal yalla suñu borom nak sunnal ko ci xéte sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon seigne adam li mo nek li nga xamni si mo nek li sabab tebeski inshallah kon dana meuna leer ci ki beugona xam tebeski fuma baye ko moy yonent bi nga xamne def na li lepp ba yalla digal ko li waye mu dogo pour def ko ba yalla fekke ko ci xewal gu tollu ni dara ja gu tollu ni turu reey ni ak ngeelam ngeerum lu reey ni inshallah si adama kon ni delu la kaddu gi
0: rejam sayyid muhammadu ci leral yu am solo yoy ngi indi watit moy sabab nga xamni mom da tebaski sababo nga melni kon dafa bawo ci sun borom dem ci jamam jam bi defe ko defe ndigalul jam yi borom nit andil ko benen surprise moy wotal ko ci lanen lo xamne it def gi def ndigalam moko waral kon seigne mohamadou kon tebeski kon nu yab atem tebeski
1: waw seigne adama tebeski sunna la yeralib sallallahu alayhi wasallam def nako ay yoon mok sahaba yi
2: kon du farata
1: sunna la manam tay ji ni nga ñak ko def sax taxut nga am bakar manam dafa don sunna bo xamne dañ ko sas kep ku ko mën sarti ñew nak pour tebeusk nga mën ko bu don sarti yoy la wa rew mi top ñu bari tebeusk wacc na len ñu bari tebeusk wacc na len waye sunna rew mi dañu xër

0: taxut nga am bakar ndax dañ ne kuko meun ñu ne la bu fekke ne meun nga denc ñeegu xar mi ren ba deewen te ñeegu xar momu do ci am soxla kon meun nga ci teb yow tebeski warna la ñu ne kon buñ doon xol fi ñi meuna denc ben 250000 ren bu deewen te amuñ ci ben soxla ci suñu rew mi dina neew waye jëm giñ koy jëm pour def sunna soso lola dara neeku ci ndax li nga xamne wacce nañ la ko nga gor gor lu ba def ko lola tiyaba ja mën na gëna sakkan te mën na gëna bari ndax suñu borom dana xamne li bëgg guma sama jam bi bëgg waye jeexantal yi nga xamne gëm gi ma gëm mu koy def ci mom mom mo waral choono yi waye tebeski it da fay war ni mu waré borom kër non la waré soxna sax
1: ñepp
0: la
1: war ko
0: non la waré dom ya suñu démé ba mesure te mën ko jënd manam kuku mën lañ wax fi mu tollu ni bo nek ak sa wayjur ci kër gi mom mu mën tebeski soxna ci yewit nga am bu mën tebeski dom ci am bu mën tebeski yeen ñet ñepp la gatti tebeski wa yeen ñet ñepp la gatti tebeski wa waye bu fekké né nak mën gogu nek ko fi bu ko défé borom kër gi mom bu ko mëné da koy def bu ko défé day yobale li nga xamné mo nek ak njabota waye du ku nek am nga ñaari soxna kon ñaari xar ngay jënd am nga ñetti soxna ñetti xar ngay jënd dedet tebeski yow mi koy jëf ya ko mom
1: mais leg leg nak sa jigen ñi ñoo ci pousser goor ñi pour manam mu wuré ay wujju lañ kenn ku ne da naan wural ma xar
0: wa jigen dañoo nité rek dañoo nité yow xam nga bu fekke yow ne nga sa borom keur wutal ma xar mu wutal la xar mom day tok du am lol ci xéetu bëgg sa bop la bok rek bu fekke borom keur gi mom nanguna wara def yobale njabotam mu jox ko soxna ci mom tok a xarum soxna sangi ni yow amodi
1: mais da nga gis ko xamna ñatt soxna lay am
0: lol moy xif ba ne ñatt gis lek nan gaay lek len yow amo xar gi yow yaay borom keur gi yow nga jënd xar mi jox ko soxna ci ne xarum soxna sangi ni waaw yow an sa boss
1: man lolou ndumte la xana
0: hein
1: lolou xana ndumte
0: ah ndumte la bu reuy da ngay def yobale sax njabot yow borom keur gi xar mi dal xaru borom keur gi la su fekke da beug bu soxna ci day wut bañ xamne amna mu wut benen ne soxna sey ko mom ak kenen kum ci mune la xali yobale wa ak kenen man gisot na ko xamne day jënd jëndal yaayam dañu bokk ben keur day jënd xaram jëndal yaayam babam ko mene mu dog di jëndal soxna ñu def ñet xaar ba soxna sa mene wacce ko ko non kon tebeski ku ko mën rek ku ko mënul wacc na la lu simple la ñu jarul li ñuy def ni ci ciono la parce que dem ba mu tegg la fitna tegg la gatché après daf ko jarul ndax dañ nan bor bi ku koy leb nako wonu mën nako fay te bor bi dañ koy defal délai neku dañ koy leb mu jëm dédé dañ koy defal délai te délai bi du gudd
1: d'ailleurs
0: du gudd kon lool nonu boko mënul wacc na la man dama wax ne waxtu julli jot ci ko wara julli julli wut mo gëna doon gatché ci ñak xaru tebeski denga te fi mu toll ni ki am tuddu tebeski ñew mom tuddu te mënta am ñaari xaar ma fi mu toll tuddu ma gëna doon farata ci ah waaw
1: tarkan
0: yow mëna am te yow dañ la reylo wax la ne touralal sa dom ji kon yow fi mu toll ni tebeski ji tuddu me gëna doon farata ko mëna wut ñaari
1: kon daal
0: ndax lay wajib la ci yow
1: man nga jéggulu kon tebeski gi tuddu
0: wa li sunna la def nga ko ay at
1: te lay farata la mom
0: te lay farata legi fi mu toll ni da ngay gis ko xamne yoyoy yep du ko ragnetle ba da koy tek fitna te l'islam suñ borom inna allaha la yuridu bikumul usra walakin yuridu bikumul yusra yalla beugalu ñuy lu metti lu yomb lañu beugal bo xolé l'islam gi niko yalla teureulé lepp nafla yu jaamu yalla yi la waye nak ñun dañu am gis gis bo xamne aada dañu jital loolu suñu aada dañu ñu yobbu ci ñu wax dara ci ni nga xamne bu fekke amo laaj bu ko préparer ñu jall ji moy ni nga xamne non lañ koy dundé ci biir kër yi ak li ñuy yenn borom kër yi wa xam nga fi mu toll ni bo xolé soxna su nek taxaw ne yere bu bes manam sunna dafa préparer ni kuko mën

0: julli ji ci jullikaay ba da nga am yere bu bes lolou mo duggal ci tabaski yere bu bes kuko meun la wax kuko meun tay dem ci jullikaay ba yow ci sa bop na nga am yere bu bes boko meunul te na wex boko meunul bo am baxna boko amul neena setal li nga japp ne mo gëna jek ci sa waxande te wex nga sol ko boko meunul lu couleur bu mu doon baxna liñ ci jublu moy bes la bo xamne dañ ci wara tarlu bu ñuy dem ci jullikaay ba wa tarlu ci lool rek ci indi yere bu bes légi nak ñun romb ñun sénégal kessé la sénégal kessé amul fénen sénégal ñun ño romb ci wara julli ji légui yaay ji day am mbeubu momu laké yap mbeubu momu tajé agn ak mbeubu mo xamné mom lay takosano di xaar ñi siyaré jek bu wara siyaré ji dénga ñun sénégal ñun égg nañ fofu
1: waaw
0: égg nañ ci légui xalé yi mom la dalé ci kaw bu ci suuf ñeppay sol té loolu dang ko wara def korité war ko def tebeski war ko def magal war ko def ci yenen bis yo xamné julliti dañ ko deggal légui ñun kan lañuy paré ci événement anam suñu réew mi anam borom kër yi kañ la seen loxo di fiix kañ seen loxo kañ lay fiix dañ lay fex bu ko defé lolou da fay indi ay yenen jafé tebeski dal yow mi borom keur xamal né boko mëné jënd xar warna la ak bëggal sa njabot gi sartaluñ la ci dara ci forcé lo ci mën rek yow mi def li nga mën xam nga né li nga mën fi nga yegg te bëgg ko xam nga né yéné na mi yegguma fa waye li nga mën te defoko yalla xam nga né mën nga ko te defoko yow xam nga né mën nga ko te defoko té mbir mi yalla koy fay kenn fayu lako yalla mo la koy fay kon nak borom keur gu ci nek na ci doxé téyuk bakanam borom keur gu ci nek na ci doxé téyuk bakanam ëpp na am bës bi ñu dem bañuy añ yow mi jëndon xaar mi nga far tek lepp
1: ngir xalaat fayga
0: nga xamné dat bi nga jeex bës ba nga jall fitna nga judd ci ci yow fitna waji dana la fek garage laaj la xalisam fek la marché laaj la xalisam fek la ci sa keur laaj la xalisam mbedd yu beuri nga tambale ko teggi relation yu commencé yakku c'est parce que da nga dugg ci lo meunut te jamono bi fi mu tollu système bi menacer na ñepp neexul amul ben faculté bu yegul nakari way jamono metti way jamono denga kon lola nak su amé ñu bayyi xel bu baax li ñi ci def borom kër warna am fit bu tollu ni bu ko njabotam bëggé tek lo xamni da koy fitnal ëlëk mu bañ ko fit la nak moy fi la mëna yam parce que tay ji ni bu ëlëgé bo rombé ci li nga mëna yam sa njabot da nañ ci am gatché da nga ci am gatché sa soxna am ci gatché lola nak ñom buñ ko nangu ci sasé bëgg la tek sart wala bëgg yo xamne bo ci duggé da nga am kersa da nga am gatché bu passé da nga am fitna yow nga bañal ko sa dafa am yo xamne ku lako bañal lu yow nga bañal ko sa wa ku lu bañal lolu nga bañal ko sa kon señ adama lolu dal da nañ ko joxe ndinkan ci li nga xamne borom kër yi war nañ ko bayyi xel ci li nga xamne mo nek waccay tebeski bi da nga xamne yow xar mi yow borom kër boko mëne lañ la ko sas boko mëne wacc na la xar mi ngay jënd yit ya ko mëne bo yene wala sa njabot ci yool bi ñëpp waye boko jëndé na soxna sé ko mom yégal né kon rent tebeski wo ndax ben xar nga amon té jox nga ko soxna ci wa soxna ci mo tebeski yi nga xamné tamit mo nek wal li ñuy sol la nga ci mën nga ci def l'islam forcé wu la ci dara l'islam forcé wu la ci suñu aade rew nak ñoko doxale ni waye ñun ñu ñew suñu jamono gën ko yok ndax magi dañ doon def ne besub retrouvaille la manam ci la ñuy dajé fami wi nangam yoyu te bobu sax génni gi bëré wut ni kon nak lu jara baye xel la kuko mën defal ki nga xamne nak am nga ci ngant da ngay xamne yalla dogal na am nga ci ngant bu le da nga wéredi tal sa wéredi gogo sax mo gëna doon farata ci yow bu de manam nit ki dal dafa am muskilat yo xna bu ci nekké warna mëna lijeenti lool bu ëlëgé mu mëna tebeski tebeski ay njabotam waye bu bëgge boole jafa jafa bobu tebeski tebeski pass mu boole ñaari jafa jafa ñu ko lijeenti loolu non da koy indil yeneen fitna yo xamne inshallah waaw da fay xawa yéme
1: kon ci mahamadou ndax maam ma ngi dëgg lu ndax lepp xarum taw ci kon manam lan moy atabi ndax wax nga na legui na sunna la ku ko mënu wacc na la kon ndax ki nga xamne amuko dem labi ko lolu lan moy atam
0: bu xamé né bu passé mën nako fay té du ci ñaaw ak borom té délé ba ak sartu yañ joxlanté ci kay lepp xaru tubiski lolu mën na sartu anté ak mom nako def ndax l'islam néna la sharia manam dafa wax né délé tubiski ñett fan la bës biñi tubiski ak ñaari fan ci gënaawam amna ci ñu yeggon ci manduté buñ ko amu bisu tubiski ci suba buñ ko amé ray buñ ko amé ci gëna suba garay buñ ko amul ci ñett fan yoy tubiski waccé lé waye nak ñun suñu réew fiñ ko tek loola dafa xoromu lool kon dal lool luma la ci wax moy kum leer ne mën nga tego sart yotté do ci wacc ben mën nga lepp ndax nit dina lepp xaru tubiski sax ba paré mu ci yaq ba paré mu ci yaq loola yit dana ñu yobbu ci ñu waxtane ban xar lañu wara tebeske
1: waaw xamna question sax mo ci topam
0: waaw ban xar lañu wara tebeske ban xar ndax borom xam xam yi dañu wax ne faw mu doon xar mo xamne bu mat at la gën gaay neew gën gaay neew dana mat at mom la yakarna sam yi di wax ay fokk ben nak ay fokk ñaar rek yoy deeng nga xar mi dana mat at am nañ wax 6 mois mais li gëna wër dal moy xar mi day mot at mo gëna mat mo do xar mo xamné gën gi dagut bala bu féké gën gi dag na dañuy xol gën gi bu fekkon masalan gën gi dafa doon mètre ak gën wal ñu né gën gi mètre ba dem na gën wal ga fa dess kon xar mo dootut mën te bëss
1: duko
0: mën bu fekke dañ ne ah xar mi kat genn walu meter be dess way li fi dess tollu na meter kon mën nak manam genn gi dañ koy xaj ñett xaj bu ñaari xaj yi deme mënatut bu ben xaj bi deme nak ñaari xaj yi desso kon dana mëna tebeski loolu la borom risala wax waye bu fekke ne tamit xar bi dafa doon xar mo xamne beut yi dafa am sik du mën tebeski bu fekke xar mi dafa am gañu gañu bo xamne bu metti la ci cieur yi du mën tebeski bu fekke ne tamit xar mi gemmiñ gi da fay xegn bu am doole ni rek du mën tebeski bu fekke ne xar mi bejeen bi dafa dam du mën tebeski waye bejeen bi budé dafa gañu ci comme mbeukanti yi ni te gem bi metti wut mën na tebeski manam ñen gañu yu ndaw yo xamne waaw taxut mu ki ni infect dana mën tebeski waye bu fekke ne nak dafa gañu bu metti du mën tebeski bu fekke ne xar mi dafa moma du mën tebeski
1: moma
0: moy xar mu mënut mem su mënut mem du mën tebeski xar bi budé dafa taxit du mën tebeski waaw xar mo xamne bonan acca fi bu suba dula deg da ngay ñew ba laal ko muy doga yek ne amna kuy ñew boba yit du mën tebeski bu yoyé tamit lol xar mi du mën tebeski ko señ adama yi mom bu dajé ci xar momo kuko tebeske ndawal nga am waye amo tebeske teyit lu jar imam yi diko waxtane fi ñu tollu la ndax lele mo xna man suma jënde sama xar bañ ne suba le tebeski nga dog ma xar mu mënu tebeske ma dem xar ma ñaari fan ya ci kër ga yépp memut duma ko santé ndax amu fuma jëm kon borom xam xam ni ñi fatali ci waxtu wi ñu tollu qualité xar mi nga xamne mënu tebeske su bir bay dawit daw gu metti du mën tebeski motax bo indé xar mi yalla dogal xar mi tawat dab ko lu ci melni bir bu daw bobu malay wax wala yi deme nonu ba xar mi lof wala nga yegne dal amna lu ko garé xar mom mom dotay ko tebeske so mene da ngay wuti benen so mene nga muy budé ci ñett fané nak tané na ba nga yegne xar mi kat delu na ci melokanam mën nga ko tebeske waye su fekké nak lolan ka gar batay su boba da ngay dal di fagu ji benen wala nga dal di sante yalla ñaan mu fekk lolo ko deewen te bu deewene nga mën ko inshallah siyaada ba
1: seigne mohammed sen ndax xar dongu lañu mën tebeske wala bok boko amut man nga wote ginar wala bay wala nak wala nangam
0: waaw sallallahu alaihi wasallam waxna waaw garar de mom da meuna duggu ci limbi amna ben way bo xamne dal mom da wut tebeski mu te mu dem wut ñaari ganaru baramanam indi ay nan ko li meuna ñent tank den lañ wax ganar gu nek nga ñaari tank ñaar plus ñaar egal ñent te comme tebeski gi ñent tank lañ wax mom amna ñent tank waaw ñent tank lañ wax ñaari ganar ñent tank la deeng nga koko xamna ab djoufen la won rek wala ab ngomen deeng nga xamna na bu santu djouf santu ngomom xamna fay la sant waaw nga xamne kon dañ na tebeski li ci gën moy xarum xaf moy kuy mu bax rek kuy mu mat deeng nga soko munut neena na nga jël xar mu jigen kon tebus dal xar lañ ci tan premier waaw nga xamne fi mu tollu yekup gelem lu muy reey reey yekup nak lu muy reey reey xar mu jigen ko gën ci tebus ki yegon nga lolu manam yek gelem nu mu tollu limi reey reey reey tukal xar mu jigen ko gën ci tebus ki waxuma la na xar mu goor mo waaw fimu tollu dañ leena xar mu goor ngay am boko amul nga am xar mu jigen bo amul xar mu jigen nga am siketu bey
1: siketu bey
0: siketu bey bo meunta am siketu bey nga am bey bu jigen bo amul bey bu jigen nga am yekku nak so meunta am yekku nak nga am bey bu yekku bu jigen nak bu jigen so meunta am nak bu jigen nga am gelem bu goor so meunta am gellem bu goor nga dog am gellem bu jigen waye seigne adam ki meunta am bey bu jigen ndax dana meuna am nak bu goor lolou moy wax ji bey mom bu fekke ne dem nga ba tebeski sa tele egg na ci meuno am bey wu jigen ah wax deug yalla do am yek yek nak nak mom lolou mo yom lolou bu ko sarang préparer pour ban bagn ñu adjon ko ndax bu ñewul ku nek lolou neex tebeski da nga gis ño xamne tay da nañu ruseté sax tebeski xaar da dañ nan nangam nangam comme ni nga gisee rew mi di doxé waye dafa am fu mu bëgg julit ñi taxaw waye benen bi ci top it moy yalla jëfëm inna allah la yanzuru denga fi ajsamikum wala fi suwarikum wala fi luhumikum walak yanzuru ila qulubikum yalla xolut ndawal li ñuy defar gatt ya yalla xolut suñu jëm yi waye yalla sama tamit suñu borom xol suñu melokan way yalla suñu xol yi la yalla du xol kon lolu lu jara baye xel na suñu borom suñu xol yi lay xol inshallah kon lol dal suñu adama lu jara baye xel la bu fekke ne yi amoko nak to beski wacc na la inshallah taala lo ndawlo bax la
1: tarkana jere jep seigne mohammed sen oustaz luy atep ni nga xamne dañuy jënd leg nga gis ñoo xam dañu daan jënd xarum 1 million xarum 2 million ñi xarum 400 000 300 000 ndax loolu ak yaq la wala bok l'islam may na leen ko wala bok ñu jëndoon am xar mu yam leneen la ca des ñu dimbalee ko seen bokkum julit loola moo doon war wala lan ma atee
0: waaw sëñ aadama xam nga yàlla moom kenn du ko di ci def nga nan ko li nga def ci yalla ëpp na ndax jëf ji mom bu dé yalla ko taxa jog bu ci defon milliard sax yalla jago na lu ëpp milliard waye li yëf yi moy julit dafa war di dello swat xelam ci ne amna lo xamne shari'atul islam ay na lako bu fekke ne yow da nga dënd ak dëkkëndo bu télé ndax fi mu tol sax xarmi sax dañ leena boko defare dindil ci sa dekkendo bi nga xamne amut lum tebeske waaw sa xarmi boko defare sa dekkno bi amul lum tebeske mu ne dindil ko ci kon ki la dindil lo ci sa xarmi bo amelu ko meuna jëndal jëndal ko amna ño xamne da dan nañ ko def waye bañ ci waxe ak ñom lañ dan jëndé xarum 500,000 légui ñom dañuy jënd ñett xar wala ñent xar te bu jëndé xar yi du tan benn ne biray tebeske day xol julit bu ko yayo mu wolé na la demal jël benn xar ba ñepp jël bam dess xaar mu muju mom ma jëndal xaar mom lay tebaske su doon man dama nan damay tan bi ma bëgg ma tebaske ko wala bala ma may xaar day fekk xaar mi mo wara tebaske ko ku gis bo ñëw ñema way dede mom day dem 500 millions mu jënd ci ñent xaar wala lu mu ci mëna am ndax daw daf ma mujjo na ma rendu oustaz lama daan préparer daan ci jënd xaar fi mu toll ni melna ni bo ci jëndé ñaari xaar 100,000 lay def ci yama daan jënd wa dama xamul nak dama koy jënd ñaari xaar benn bima joxe ko renté amna ño xamné fi mu tollu sak ané ndimbal lool dañ koy xaat dañu ñew katam manako suma doon yow da damay dem né ñent xaru 100,000 la bëgg
1: ba
0: de nga ñent xaar yo xamné 100,000 wala 125,000 su ko défé ñett ña mom da nga len jox kenen ka ci dess loko mëna yëkëti ci alal nga yëkëti jox wa te xamne yalla motax te jam da fay gem dogal te lila yalla dogal manako tey su jamono ñewé bëgg mëna yok ko ndax tey lepp lu way di def don def fuk tey longo don def fuk fan wër nga koy defé tey denga nga gis ne mom après jëf joju da fay recc lim ko yéxé def ndax lim ko jural ci digëntéw ak ay dëkkëndom ci bëgg ak rafet ak naw té nam koy tané it moy da fay wo ay nitam né ngén yaakar né fi mu toll ni dekk koñ bi kan ngén ci gis ko xamné jafé jafé dab nako ci digënté ak njabotam ba pour mu am xaar mën nako indi jafé jafé ñu nako diiw
1: dessan
0: mën nañ ko yobbu ben
1: dessan
0: ñaar ko diiw mën nañ ko yobbu ben
1: dessan
0: ñako diiw mën ko yobbu ben dénga bu ko defé loola dafa don mbir mo xamné mu am solo la kon bo démé bo jël 1 million nangam diko def ci ben xar pour tebeski soko mene fexé ba am ci ay xar té du téré yi nga am yépp danañ mën tebeski baxna mom mo gëm boko ci défé kenn dula yedd ndax kenn du def ci yalla inshallah seigne adama ñu nan ko li nga def ci yalla mom dal upp na mom kenn du ko wax ndax yalla mom warna jaral julit bi mu mirage def ci mom inshallah
1: seigne mahamoud ndax kutebeski yol ba sunu mam ibrahim amone dang koy am wala salam yow ban waccu ngay am ci ko xamne matana chatti tebeski yeb bil
0: mustafa waaw seigne adama tebeski mom yol bi ci seigne borom digle lu bere bere bere la waye yol ba mam ibrahim amone suñ borom ci ciobare mën na lako defal waye dayo bu nakare dab la dayo bu nakare dab la ndax gem gem ba ak pass pass ba ak dogu ga motax tamit buñuy defar xari yit nañ ko baye xel ndax amul dara loy wax ak defa ka tek comme ça tay ñu ne ki kat mënut rendi ndax ñewantam ak yermandem waye amna ko koy rendil mu jël loxam tek ko ci koko lolou lepp jaru diwo mom xar mi bu ng koy rendi kon na jël loxam tek ko ci kaw ki koy rendi dedet lolou lepp jaru ko yene la rek ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa bi ijabatil jadir ni'mal mawla wa ni'man nasir bismillahi ngata rendi boku mën nga wax bismillahi yow yalla mangi fasiyene defar xar mi ngir dundale ko sa sunna fana jini waawli ni mara lu yomb la lele mo wax ko nit ñi bu nit genné aduna ñepp di jëm wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bay yaq ay alquran ma len jaru ko li gëna yomb ne ci yalla lañ joggi ci yalla lañu baye ko waaw ci yalla lañ baye ko te ci yalla lañuy delu inshallah lolu mo gëna yomb ndax yalla mom degg na lang yëpp ndax su doon lolou bu ko sosé bi ñaané du am kon bu ko olof bi ñaané du am fokk arab rek nga koy ñaané mëna wa yalla lang bu nek ñu koy ñaané te ma nga leen di defal inshallah taala kon dal lolou mo ci nek seigne adam
1: seigne mahamoud ndax gone gu mesure ay gis kër go xamné mag na duñ mara rendi nga xam dañu obligé day lay jox ak gone mu rendi na xarma ndax rend gogu lu yattem
0: waaw gone mën na rendi
1: waaw
0: salivateri mën na ñu rendi la waaw na doon ku mëna wax baat yi té mëna samwanté ak sarti ay julit rek waaw na doon ku mëna wax baat yi té mëna samwanté ak sarti tay julit nek dana ko mëna defal inshallah
1: oussa damay dégg it ci len leg leg ci nit ñi ñena xarum tawes ku jaay darbu do am tawes wala yoy mom ay ki la rek
0: tawes ki duñ ci jaay dara rendi it bo xese tek paka bi do yëkëti manam kep ku rendi lamuy rendi ngir mu don lu dagan manam ci l'islam bo tege paka bi xesa wax bismillah bo tege paka bi mom dang koy samp wala nga teural ko way do to ko tek ci batok la ngay rend boko ci tegaate ngir dag rek te lola deewut med nga am wa motax dañuy bëgg paka bi ñaw te ki rendi xam sar trend yi nga xamne bu ko tege du teggi di daasat lele nga gis ko def rendi paka bi dessé ñaw te commencé na dag mu naan alma benen paka pour mu yeggale rendi bu ko defé nak ala kulli hal koko mom med lay dal di am ci
1: atariat islam med lay am ba nopi am tabas
0: waaw ah med ke mom gën diko tabas ke waaw kon bi nga mujjon laaj legi lan la te sax li nga lajjon legi
1: manam ndax xale ni ngi koy waxe daru tabas ki
0: waaw tabas ki duñ ci jaay dara tabas ki kenn du ci jaay dara du yap wa du derba du dara lu bokku ci tabas ki sa yo jaaye dara lu bokku ci saxarum tabas ki sa yo ci jaaye dara sa tabas ki yaqal dara duñ ko ci jaay dess na ci maye nak derbi nak bu mu ko jele may ko seigne adama jaay ko lolou mom la conseil
1: lolou mom derbi
0: waaw wal mom la ko neena gis ka sama derbi dama ko joxe ñukoy jaay dedet koku bu de da koy jaay diko dimbali ko yow ñew na la ñaan derbi nga may ko ko te yalla tax suko jaaye mom lolou mom la concerne yaqku ci tebes waaw yaqku ci tebes ko inshallah lolou dara neeku ci waye tebes ki mom dess na ci dindil sa bokk mi nga dendal amna ñuko tuddé sarax nak waye dimbal la bu jëm ci sa mbokk de lepp lo xamne dang ko def ngir yalla sarax la waaw sarax dafa bëri ay waccu way waye kenn du ci jaay kenn du ci jaay amna maye yo xamne sax dañ la koy téré waaw dañ la koy téré
1: kon sa xamna sa carte bu mujj rek ab ke tagu top ndax bi jotna ci
0: waaw inshallah seigne adama dañuy santat yalla bu baax ndax jotaay bi fanyé amna yu ñu garon ba mënuñ ci téw suñu borom amna lu ci téggi ñi ngi na koy ñaan mu téggi yépp ndax jotaay la bo xamné ñun ñoko bëggal suñu bop ci suñu xol def ko jihad fi sabilillah def ko jotaay bo xamné japp nañ né duñu suñu borom xamal ak as neew ñukoy partager ak mbolëm auditeur ak auditrice yi nga xamné ñom ñoy dégg radio bi mu doon suñu ndëriñ ñun doon seen ndëriñ inshallah taala lool rek mo nek himma bi hedef bi lool la kon ñi ngi sant yalla bu baax di jéggal mbokk auditeur yi nga xamné ñi ngi bayyi xel jotaay bi té bu tardé ñu ñuy wo téléphone nañu wa li ka li déggu ñu nga xamné bu émission bi yéxé tambali sa dañ lay wo wa di len nuyu di len ziyara wat waye seigne adama di wax ne it ne mbolem lu ci way di degge yalla don jeriñam fi zahiran wa batinan te mu don ap yol suñu borom soti nako ci suñu téré jëf ñun ak mbolem ñi nga xamne ño nek ci radio bi fi liggey rawati na seigne mor bi nga xamne mom mo initier lu melni ba ay jëm di ci jaar di ci wax seeni soxla waye ay jëm di ci jaar di ci feñal seen xam xam waye diko bokk ak mbollem mbokk juliti rawatina mbokk talibi waye seigne adama ñun mom ñu ngi doon waxtaan ci tebeski waye man mom magal lay wajal
1: man tan
0: waaw man mom magal lay wajal
1: mat na war
0: su ko defé li bay tagato dal ma ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala rombu lo ñu tebeski bek jamm te fekk la ñu magal gi inshallah ta'ala wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa kammal al-kalama lahu wa naqsaduhu wa hab lana kull ma nakhtaru ya allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf sayyid muhammad sen ci kaddu yu am solo yoyu nga daanelé man it mbolem ko xamné ya nga don tewlo radio ben fm amna mbekté amna contentement ci tay ni nga dikké waye tay ni nga jangalé tebeski mu melni ci régime bu gatt indi nga ni sabab tebeski moy sayyidna ibrahim ak ismaïl digal li nga xamné sun borom subhanahu wa ta'ala joxon nako sayyidna ibrahim mu jëfé ko waye ci kim non dalil muy sayyidna ismaïl mo mu jëfé ko waye way juromu jigenit nangu digal lolu ba ci mu len ci sun borom fayé muy ñom ñep kenn ku ci ne fayda na ci yool te tewutit la nga xamné it digalon nako def ko ci kenn plaquetam ngir bëggal ko jëfé kon lolu moy deug manam jëfé digal ndigal buñ la ko digalé buñ xoon la ci dal waye da nga xoolé la ci fekk té dañu wax né ndigalit buñ la ko digalé buñ xool fam dem xoral fam jogé kon mu melné yunus yalla ibrahim ismaïl ke sayyidna hajra fa ndigal la jogé lañ xamone mo taxé ñu jogon pour jëf ko indi nga ñuy né tawaski ci bopam sunna la kon du farata kon mbolém ko xamné deugmal nga dafa sa kenn fly katan ngir dundal sunna soso waye nak bool ci togo lo xamne munoko wara bu jalle da nga ci am problème wala da nga ci am ni boro yo xamne da na dem sax ba di mujjé ci ndirum yoon wala ay xolok wala nangam kon yoy yep nang koy baye xel bu baax xamne tebeski du farata waye sunna la waye inshallah taala ñu gëna baye xel ci yenn yi bo amé 500,000 wala ko yalla man lo dëndal ay xari 100,000 wala xari 125,000 yalla dogal nga jël ci ben dimbalé ñeneen yi yeneen yi ci dess mo mané loolu ak sab yoon lay gëna yok tayit dula wañi dara dala yok dong kon nongi ci labiré ñepp kep ko xamné yalla man lo nako nga mëna dimbalé nit ñi ci tabaski mo xam ci xar mo xam ci xotti mo xam ci alal mo xam ci nu mëna doon rek inshallah taala ñu la ci gëna soñu bu baaxa baax dila ci gëna lay biir kon sant nañ bu baax gëreem nañ bu baax ci seen émission Nourul Huda bi nga xamne chaque aljuma ci radio Ben FM lañ ko def 10h30 ba midi ci seen fréquence 106.0 inshallah taala fi ci rond point de Mbacké kon mbokk ñu ngi leni jox di dajé aljuma bi di ñew ci heure bi ci waxtu wi and ko sen émission Rouda and ko sen oustaz wala sen mbokk Serigne Mohamed Sen kon mbokk yi nu ngi len jox dig dajja aljuma ci heure bi ci waxtu wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: tarbiyé len ci l'islam tarbiyé len ci liggéey yaakar na ñu bare bare bare ñu ngi fi tok ño xamné mo leen yar waye fonk gi mu fonkon doom adama daaram sax alayhi salam masul nangu ñu nek ci daara sax di lekku nakari li yalla defal nako ñu ngi fi am ñu xamné mo wër bare bare ñu ngi fi te daara ja la nekkon te xam nañ la fa nekkon alayhi salam daan wax ni sama doom la sax bëgg mu muy lekk ke ci xolam ñu lekk jël di buñ fi nek lepp ay xar ay bay ay ginaar lo rek la ndayal ñu ngi ni tok man nañ ci séré kon lolé bolé ko ni den tarbiyé ci jaamu yalla motax képp ku jaar ci loxom foko gis fuñ dem man fa nek ci ragal yalla ci bëgg yalla ci ak ci téga ci yoonu siratul mustaqim ci bëgg ak talibé ci mu ngoré ak talibé alayhi salam foko takkon wessu nako mo ak talibé rek la dundu lo ma sa wax daan wax ni boné nangam ci jabor señ touba gi da naan su ne ma won demal tok fi ma dem tok fofé ndax xamna ñu señ touba rek doon gëm te ñofi señ touba tay kon lu ma sant rek lool la def señ sam bëggutoon dara dama ak talibé bëggutoon dara moy señ touba señ gawan li rek mo dool ak bëgg bëggam kon loolé ñu tarbiyé ci lool la leen yar ci lool leen tété kon loolé ba tay moy dox ci ñoom itam kon lool ñu ko wax légui ci Cheikh Mohamed Marou Mamoun ko tudde doom jox ko sa taw koku joxasa la ak mom te tudde nako doom jox ko taw alay señ takko non señ Moustapha Thiaytu non ñepp mom bo tok ndidim sax ñoom ñepp tudde ay doom ba ci señu Christian ñoom ñepp kon loolé señ Balla ak jaxaso la ak talibé la ku bëggoon talibé la ci lool rek la ndox ku bëggoon jaamu yalla la señ sam danaka jaamu yalla bu ci ëpp ci ndawam da ko jissal ndax daalam faran ci ay kurus di fanan ci ay téré ba set ci ak ndawam danaka lu ëpp lu mu liggéey ci ak ndawam lako liggéey kon loolé yalla defal nako mu bëgg jaamu yalla te daan ci tétu nit ki ci daan ci xéta nit ki ba tax juma joolé bu koy xalaat diko fa tek ngir lan ngir dëkk ba di ci jaamu yalla te juma jaam koy defal nit ci gaawaan defal nako ba mu rasé ba nga xamne ni kuul rek mo ci dess te bayyi won na fi matériel yo xamanteni bi matériel yoyu man na agale ci xamu sax ci jumaaja xeyna sun borom mo dikki ab dogalam noné yegut mu dem ba Cheikh Mamadou Mamoun né di dem ci mom bo mo sey ndar mom ci ñu yegale wat ko defarat kër ga dag fay kees tabaxat ay bâtiment te lepp dara lu may sakku ngeerum señ gawan rek ko soxla won amu ton dara lu mu soxla may ngeerum señ touba señ gawan señ tamo rek la soxla won sakku ton dal lu may ngeerum te lolé ci la nek ba ñu xeyé wëju borom yalla yalla yok ay leeram señ balla wa salaamu alaykum
1: wa rahmatullah ngir yow suñu sidi kaddi na solo ba won ta xam xamé non ku xam ku ñe waxé ak ñu ñe waxé bo amon temps ak manam bu won fek so magal ge gën ñi lay xaar ak señ da mi xam ñu ge xaar nga lay ne yow li wara bayyi ko ci yow bar na lool ndax xam nañ sa pédagogie ak sa xam xam ay ñëwaat ci señ sam ku ne xam na ni échec bu bu baaxo mel ni mel baye fi ñoo xamni bo leen gisee sa xel dem ci sam nga ni ci sam ko ni liggey bi dess na waye tamle ci ndab mi nga xamni ku ay kilifa am baye xel la mbolem ñako yilifon ci wakk ci borom gaaw nek ay bayam bu ci muñ mamu ñep ko baye xel ndax manam bëggam lu baax ak def li ci sam bëgg ci yow mu koy def wala def ne li manam ci sam ko manam baye na fi ngirte lo xamne da nekkal manam bo xol rek xamne ki nitu yalla won nga xamne seen ni ko ma ci borom gawal seet yeb ñep baye xe seen dam seen abou mi nga xam xale kal manam dama ci mamul la seen sam seen dam mi di magam ñom ñep ñi mag ak ñi ko mag ñi ko baye xe te xamne taxawayam la ak lu du seen sam def ci mom te lo yaxara moy wala bak mbol ñebo seen sam yeb kon gem mi taxawayo seen dam mi xam moy khalifa am bi wuto seen sam ak legi ku ne xam nañ dafa yokkat taxaw wat baaxa baaxa baax bu gisa dikay fofu lay mujjé moy mujju kaddu ci sa ndaw taxaway ci ndam ndax ka bo nga ci sam da baax rek te waxo njabor gi ni xamul day yakkat ci sam bayo fi te fekk na manam lim bayyi da gëna jëm kanam non def tay gi yokkat na ku ñew kërëm nga xam ni ci ndam yokkat na liggéey bi yokkat na fassé bu talibé yi way yokkat na ngor ci talibé yi yokkat manam jëm mi jom ci talibé yi doon la ñepp xéré señ ci lool moy juroom benn laaj
0: jërëjëf señ Balla ndax ni nga ko waxe rek jëm bo ne baax na day laaj ñam fi bàyyi nan la nekkee kon sëriñ daam boolee laaj nan la nekkee fii bi fi alaay saam jógee ba tey da koo toog jataaye mas mat ko sëkk feesal ko yaakaar naa boo ñëwee ci kër gi rek doy na référence bi nga duggee rek wax na ma ko ne ma lii lu am solo la kon lii bu fekkonte ne nit koo xamante ne bii gëmul bàyyam wala dondut bàyyam wala nuwut bàyyam yaakaar naa li def lii mu def kon loolee rek li doy na référence talibé itam noonu la leen jàppee noonu la leen yëgee noonu la leen téyee amul kenn ñu ngi nii wër la gis nga lu sëriñ

0: nek ñu nek ci ak mom ba fi wajjoom joge ba tayit ak mus dot dana wo def ay million def ko ci bis bo xamanteni bi da koy ñaanal alaaj sam wajjuram ba dem na ba yegg na ci kaami alquran ñu koy jangal daf ne dama koy deppale ak dundum ni 83 na 83 kaami sax adam jang ko dren sa upp nako te lolé lepp ku fonkur bayum wala fonkur wajjuram wala jotaay ba nga nek meteyo ko kon yakarna lol do ko def te ku tiyé talibey la ku bëgg talibey la ku jaxaso ak ay rakam la ku fonk ay rakam la ku bëgg ay rakam la ko xamanteni bi toujours lu bax rek ci lay xéta nit ki ci lay ndax li rek yakarna findel ci ndax ma ngon ba sama kër su ko neexon mu ñew fi ñu ngeen ñew mu waxtaan yeen ngeen dem waye dama wo téléphone ne ma ñewal lolé jaxaso ak rakam moko waral bëgg ay rakam moko waral fonk ay rakam moko waral bëgg yi ak talibey jaxaso ñepp jaxaso nek ben di ben la nit ñi lolé ci la nek kon lolou dañ koy ñaanal jotaayam bi sun borom yagal ko fi lol ba limu yene bayam mu man ko ko defal ndax waxna fi barki dem nema wallahi warna ci yalla ne amu dara du lay lo xamni yene ko alay sam lumay dox rek ci alay sam la ko yene lima ko yene sax kar ba sax defagumako kon lolé señ ball lan ko ñaanal dem ko ñaan yene xamni ñu ci alquran yi tam ngeen ñaanal am ñuko ba li nga xamanteni bi am na yene def ko mu diko def ndax yow kula xamni ci alquran rek la na xam ya gana ban xamé won xamanté yag na way ci alcorane rek la ma sa xam ci lo rek la ma sa xam ci ngay yëngu mu guddii ak bëcc ci nga nek ba tax señ ba la ngay alcorane rek la ngay wowe té man ko lool nak geey ni lay ñaanal yow it yalla na yalla def dal alcorane waye señ daam dal señ bi nan ñu ko dolé ñaanalal ndax ku jotaay ku sagul ci kër gi sagul ci kër gi sutural ci kër gi ko xamanté ni bi ko fonk señ sam la ku bëgg señ sam la ku bëgg liggéey señ sam la té jotaay gi ko lé da ko amaté sëkk ndax la seigne gawane seigne sam lako yobone gawane fere boussas yakarna seigne gawane buñ ko déporté buñ ko indi touba bi dañ leena wax neen bis bu ngeen duggé ak mom ci biir dëkk bi touay bar bu ngelu daño baye ba guddii ñu coupé ci croix sénégal gep daal dik ba boussas ñu wacc ko fofé ban ko waccé boussas seigne gawane dañ fi moy fan ñu ko fi moy boussas mu ne boussas gi de suma doon janaaw ñoo leen wax ne dina fi tag neen fi asu total fi ëlëk lolé nak mo fa yobbu serigne sa mbacké mu nek fa jotaay bobé bu fa allah sa jogé jëm ji batay mën ta jogé goussas mom bañ nako ba goussas sax gënal fu mën nek fa la nek guddi fa la nek ba tek ndax fa la wajurum dexolon fa la ko tégon batay ji ñu wax yow fofu la fété bu ñëw fi sax day yakamté délu goussas té lolé nak la maam serigne gawane defon la maam serigne gawane waxon lolé ci la nek mo waral lolé kon mom mi ngi ci jotaay ba la nga ci ko war ma nga ci té séwul xarit dafa waxon né so bëggé noppul ci aduna noppul bi señ neena xolal la war nga diko def ndax neena sa bo defé dara war aduna dox ba ci yow neena war betu wacc wa neena ku defut lako war nak aduna dox ba ci yow war ko diko wacc ku ne xam na ni ko war aduna ka adra wusenan te wote ga min ci def wote ak ñak def wote kon mom lolé ma nga ca lako war ufna dakk yi ufna mbokk yi ufna talibé yi mi ngi liggéeyal wajuram limu man te lu man ci jeng gawan da ñu koy defal kon ñen ko ñaanal sun borom yagal ko fi te wër ay ciiram talibé yaakaana mi ngi ni do len ci sédé gis nga ñoom ñi ni téla ñëwé ngir ci am tofel buñ am ci sëriñ bi kon loolé yalla saxal loolé yalla nako yalla yagal yalla ñu yalla mussa ci lu yaq yalla ñu yalla mussa ci shaytané bu jaahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam
1: def sëriñ sidi kaddu yalla solo lool do lepp day fi ndéñ rek liggéey sëriñ sam ala yi sam la yalla nangoo sëriñ tuba nangoo wara sëriñ da mëna taxaw taxaway wa am solo bi nga wax taxaway bo xam ben taxaway yesu waye yeesu ben taxaway ngir manam rafet ci côté yépp waye li nga waxe ka dalikat jëmmi bëggay rakam a bëggal ak isam ma nga wax legi sama mooy soyib nango seen dam de genn na tok ëtt bi lool day am solo doon xamne ki fonk na wajirom wi mën na tok ci bi rek yabal ñu genn ñun waye teew gi mu teew ma nga wax seen sama legi seen Cheikh Ahmed nago seen baangi ci biti tok and ak seen Cheikh waxtaan ko yakarna manam bulet lay wax bulet lor mom beug seigne sam teet mo yey nak ndax ki la ci boole seigne gawan def ko ni nga def mom boole ni nga mel koku mom li wax leg ni nga defale xeb nako parce que lu am rek seigne sam la day wali wu neubut wo xam ci lat wax nako mu mag neena seigne gawan kum gan kum am ku nek wali mu xam gor nga xam jigen nga seigne sam nak am ci yeen khas to ko cheikh rafal to ko seigne touba dik kaddu seigne touba yi baye ko mom jinn ci borom gawal dem ci mom yo yakana bo xol ni ni ligge ak ni abandoné aduna ak bo xol ni ngana wala aduna deugmal seigne touba ak ligge borom gawal bi ba gawan fofu nga wax maam jimmi juma joju nga xamni mom mo xam ba señ tuba doon jappé ko xam ci ngo xamé ko yakna señ sidi lolou ciir la bo xamni mom da tanon jëmmi al-akhirah def ko muy wacc wayam mo war zalikat mo war ngay bax yi amone aajo xam nañ seen aajo da won dem fen ci cruising sam ndax yalla bala nga am leg leg faaw nga baye aduna fere de mas borom lolou insam da ci nek ben misal bo xamni nim woyé fé won nim disponible ci lepp ko ciir yalla wax wa yakna ko xol ak da mi ci zalikat nga xam ni mu jappale talibé yi bopam on ben jafé jafé lolu moy li serigne wa defal talibé yi waye ko warañu ci yow wala laj aajo bëgg aajo faju boko jafé la ci sam wax ko ya ko jafé aajo ko yakara bu ko ma ki re bay bayon xel dañu gëna jappale talibé seen bop wax seen dam ken la jëlé may borom Touba yi ay wax na ni maam yeen jafé ci kilifa day tax talibé seen aajo di jafé ko yakara rek da mi nim tet doxale te am lu jëntay nga xamne bayina xel lool waxe bay am jëg non ngal yalla agale yeneem way ci sirri bi xale kan mang xede ala gi dam man na mo ko sax mo gene yi tewa yow dar salam gi dal yi nga yor fi gi sanki xale yi bari jang ba tay gi fay jange kamin daray go nañ gi ñepp ngay jang ci dara jor ñoom te mo koy taxaw jambaare lool diñ jappale ñun tam ñun dong daara yi diñ jappale sing gawan way diñ jappale ci dekk bi ci xoral ñi yëngatu yor daara yi mak fi nga xam dafa rek ëpp na ñetté may xale te dem rek may ndal ci ñang kay may ndal dem wutale fu ñam lool lepp yam na liggéey sa lay xam way ni liggéey sing dam mi xam moy sa mak fi nga nek mo foro nek way ak fa nekkal yalla yalla yalla agale ci yene yoy tam lool lepp day gëna ci feñ rek jëm liggéey sing xam xam de élément bo xamni sing sidi ku mata xam dara xam xam amone ni muy riche dimus ko wone gis lek ko jang ñaari masala rek e dir sin tuba mbak laj da mom alay sam da jange fo xam xam ba wacce mu makka mukarrama banar bi ijazal ko ay bu ñewé da wone sin tuba wone doxé ci arafal du wone yu doxé borom gawan xam xam bi amon ci deug arab ko ban i'rab saaru yersi bam jeex yo yaaka na xam xam moy bu ñor deug deug deug way da nga def ben wasiyé ñu tuway ngi liggéey ak sin tuba kon mom référence ci ñi jang xamni sin tuba da lo meuna xam lo meuna no ko meuna doon yang ngi jere ñom ci liggéey ko rek ci sam lool la xamone ba tey ñurel gi tey xam xam bi tey batim bepp daf ko arme muy liggéey Serigne Touba ko di xala ko roy bu nek da nga gëna baye xel deug deug liñ fi baye wax tane mourid moy rek liggéey Serigne Touba su ko liggéey le rek ci lepp bax ci sam lool la doon wone waye ci ndam mi xel fa ak won de bor gi tey nek xam na ko demel Serigne Sidi may wax legi Serigne bi da ko Serigne bi xam na leeram ju lay xama yag kon kaddu gu mujju inshallah ta'ala ci sama wax na ni sant na bu baax gërem na bu baaxa baaxa baax xamu woni sin mi da genn mu ne ma li da moy nit findel ni yitté wona deug deug deug deug liñ xalaat ci sin sam bandu ñun ci loolu te bëgg lañ xam leer borom gawani xamna ko xam ku ne na xam borom gawan ba da ko may upp moy may ko ci njabotam njabotu borom gawani yeesu ñu ben njabot ci daraaje ci xam xam waye sin sin damit sin sidi ñu ko waxale sin dam mi xale ba sin sam waye juroom nim melan ci dongay daw nangu dong bu ci morangi do yakana kon jamm mi tole fi jamm ni moderniser daara yi di xol na dongay wara lek lek bu baax seigne sam mo ngi defam bobu dara xewal bu bobu mom dongay du len sagane te do bari na tay ñu ay dong tay yi sagane ne ba dongay da rak tax duñ bëgg nek fofu nonu waye ko am nungo sa dongal lek lu lek bu baax maam den taxaw lo xamna ni da xamni aqdu waram la xam xam xam mi amone ko don jefe ko ya kara seigne sam bo ko don jangal diko dirasa amiqa e xamni jëmu ji mom ni wara yaat na la ci téré ni xamni bo wu serigne deug deug deug deug aleeku bi seigne sam nga teyu nga xamni manam bo talib ko bëgg seigne touba deug ya ba seigne sam ko am ijaba di fajj aaje jami te du fi du fess du ko wané du ko publier du ko communiquer seigne sam ni fa ci aaje mu do deug moy mama nangam kon wax tane kar ya na bo ko jangate day nek am jangat talibé seigne sidi ko lol yakaram moy cadeau gi xamni inshallah moy mo nga ñew mo cadeau mujju gi sant baax di gëreum ngeen yalla agale bi yene seigne dam baax baax da seigne sam inshallah seigne sidi
2: waaw jere jeuf seigne balla cadeau gu mujju mo santat yalla rek julli ci yonent bi di santat cheikhul khadim waye di santay cheikh sidi muhtar mam cheikh ante mi nga xamni lepp mom la ndax bu ñuy wax tay ñun li ñu war daru salam gep bu ñuy wax jëm jojo moy nday ndili ja kon koku rek lañ war di sante koku moy lepp liggey bepp moko liggey di ñaan bis bi ñu jog muy bisu daawu salaam bi yalla dimbi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim te yeggal ko alhamdullilah te day ci ngeureumal serigne gawana serigne touba yalla ñu ko yalla defal ba nan ko bëgge wonit non non ñu ko bëgge ñom seen bop ñu man ko defé noné yalla ñu ci yalla dimbali di sante asamadiya tv diko ñaanal bu baaxa baax mu dem bo do ay television yo xamne addu bepp koy deg lool la ni ñaan ci daraja cheikhul khadim waye diko di sante cheikh abdou samad mbake mom cheikh mohammed serigne mom serigne soye mbake diko ñaanal momit yalla yagal ko fi wër ay ciiram ndax itam jëm la jo xamanteni bi mission yépp ci lu leggul do yëkati gey serigne touba rek moy ligéyam kon mbake dang koy ñaanal di def ay audio di def ay vidéo di xattali jaamu yalla yépp ñing koy gis ñing koy sifru du baax lu mu xam rek tassare ko ci jaamu yalla ngir ñu jariñoko kon mbake dang koy ñaanal yalla ko yalla taxaw sama nija di fatou barki dembu nakoy wax serigne moustapha lo yalla nako yalla yeeram tudde na doom serigne abdou samad dumat fukki at ñu door diko gis te xamut serigne abdou samad te gis ko ciofé doom la amone fukki at ak ben xalib amna ko mu door ko gis ba ban yele barki dembu na lawon serigne abdou samad leg naan ma jëw na fa jallañu ko kon serigne abdou samad momi tam mission dañu ñaan yalla nako yalla yeggalé yalla nako yalla degeural guddal fanam wër ay ciiram di ñaan rek serigne xalib serigne dambaké sun borom yagal ko fi lol te wër ay ciiram bayna sud wajuro ma ay fan te dese barke ba te yalla may ko wër may ko katan may ko wërsek wu ñu liggéeyal ma bayam cheikh serigne sam mbake ndax amna yéene ci liggéey serigne sam serigne balla yow ñu ngi ñaanal yalla na yalla defal la jamm ndax it xam na la ci li rek ngay dox ci lu baax rek ngay dox ci alquran rek ngay dox ci diine kesse ngay dox kon lolu serigne balla ñu lay ñaanal yalla la yalla taxaw yalla na la yalla sam serigne sidi mi nga amalit ñu koy ñaanal liggéeyam bi yalla nako yalla barkel yalla na ci yegg gi yalla def mu ag fu kawé ndiotam daraje cheikhul khadim ci barke cheikh sidi muhtar mam cheikh ande bi nga xamné ñu lepp lu ñuy ñaan ci ñu koy ñaan ndax yoni sallallahu alayhi wasallam dawane tawassulu bi jaa fi najaa 'inda laa lasin neena su ngeen day ñaan te bëggum nang den ko jox sama daraja waaye kon ñu koy ñok daraje sallallahu alayhi wasallam waaye ñu koy jakk ci daraje cheikh sidi muhtar mam cheikh ande borom gawan mi nga xamné moy suñu lepp tay moy suñu lepp ëlëk yalla na yalla barkel leen télévision bi yalla nako yalla barkel ba fu ngeen bëgg mu yegg fa yalla na yegg fa kala ñott gi cheikh dou sama yalla nako yalla yeggal mission yalla nako yalla yeggal mitam serigne da mbacke yalla nako fi yalla yagal dem ñaanal mbolem talibé itam yalla na yalla nong serigne bi nong seenu talibé yeena ji ngeen am ci serigne bi yalla na yalla katana len wëral len wërsegal len ba ngeen yeggale ko mot diko ci daraje cheikhuna cheikhul khadim barke cheikh sidi muhtar mam cheikh ante borom gawan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa assalamu rahmatullahi mbok yi do mo nekkon émission spéciale wataay maga daru salam fi ci serigne sam ki kanamu khalifa mo serigne dam hawizallahu wa ra'ahu ay cadeau serigne sidi mi nga xam mo joron cadeau gi cadeau gam solo lol di xéere wa aduna bepp comme ci sidi waxe na ñepp ñala serigne dam yalla agale yeneem ba yalla agale mbolam yene njabootu borom gawaal gi yepp serigne dam mi nga sadika di serigne sidi wax ni wajuro nekkon lampe bo xamne bidiwu lan leral gox yepp la yalla gëna sun bëtal barke ba xewal ga gudd fan wa serigne dam mi ak wolam njabootu ak talibe yi yalla agale yeneem li nga wax serigne dam mo wax de yalla bolem ñun talibé yi gëss borom gawan dañ ko xam ci mando ak tey bopam ak agale liggéey seen sam mom bu wax baré du mom waye bu jëf baré nga jox ko ko loolu ko señ abo ñom di sédel waye mbolem ñu bokk borom gawan ba ci aminu mbacké mi nga taxol man la ko bayé won xel ci ndam bax lool nek li wara nek baré ñum jappalé ci kilifa ak ay dongo té sax doko dégg wax ko waaw dama wa dig sen gili wax ni moko jox son day fal ma sa momé nono son day fal xadima ñim taxaw ci li fay da bari waye tiw day tek rek ci sere sey sam mom lay waje mom lay walé mom lay noplo mom lay yengutu lu tur yakana sen dam mo yey tax sey sam bari ñu bëgg sey mudu maawon sing sing gawan ba sey mudu maawon ñim ñepp jox ciir xamna amna ciir ci borom gawan xam xam matal ak waye da baye lepp deugmal borom ak ligue borom gawat do baye ay etage wala ay auto da baye li bare ah waw way imam lay bare baye waye da tan rek digel yalla ko mo wax doom ju bax ji seigne sidi kon niko seigne sidi waxe rek sante bax seigne samad mi nga xamni mo ñu may xewal gi ni mu se soaybu mo ngi baye xel seigne mu doxa ñum ñet ken ku nek jota bi am ke baye xel ko ci xidi xamna ma jox la nga gele cadeau gi do la ñaan
2: serigne balla li nga wax lepp non la demé waye nak serigne bi dafa wax né nako sante serigne abo mbacké bu baaxa baaxa baax ndax néna rakam la xaritam la wala reem la xamna li tax li len bolé ñom ñaar ba néna fu mu tollu mi ngi koy nemmeeku, bu ko woowut mi ngi wax ak njabootam ñu koy woo di ko nemmeeku. Te wax na ne biiru jàng kaamil yi commencé ba tey, bis bu yàlla sàkk da fi andi ay tiraanga yu baree baree bari, ba ju na andi na fi tiraanga yoo xamante dax boonagul lu mu togg mi fi yu baree baree bari. Te nee na ak mu jot moom la koy defee, kon neenal tey moom dafa nekk ca la ko war. Kon ni ñu ko waxee léegi rek ku nekk ca la war nag sëñ Balla wallahi yey àdduna la dox na la war ma te mu wàcc. Kon loolee sëriñ bi nee na sëñ Aboo dafa nekk ca la ko war. Ñu ngi koy sant, ñu ngi koy gërëm, ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla dëgëral te yàlla guddalaw fanam ba li mu bëgg a liggéeyal waajuram wee liggéeyal ko maam Cheikh Cheikh Mukhtar suñu borom kàttanal ko mu liggéey ko. Nee na am na cant gi mu koy cant daal am na tàmbulee am tuyam, ndax gis na ne xam na ne yëg na ko, xam na ne jàpp na ko, xam na leen bokk te téye na loolee baax a baax a baax. Kon nee na sëriñ bi ne mi ngi koy sant, mi ngi koy gërëm, mi ngi koy ñaanal ja ci barke maam Cheikh Anta Cheikh Seydou Mokhtar yàlla dëgëral ko te yeggaleel ko ay liggéeyal ak mission ci daraje Cheikh Seydou Mokhtar maam barke borom gaawaan. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah. Lii la sëriñ bi
1: ok xam naa kon insha allah ñu daal di tàllal loxo yi rek sëriñ Ndaam daal di ñeen waaye si sii di sëriñ Ndaam bu ko neexee mën a wóor si wudu maamu ndax am na ci la doom yi am coom la am ci moom wóotu sëriñ Saam am ci borom gaawaan paaka ay paaka yu ay boori boor la bu sëriñ Boamoun defoon ak fi mu ko tegoon ak li mu ko wax leer na ma moog li muy wax ak njabootam rek moo benn la wala sax am moom loo xam njab amu ko ci moom ci ay ci taxawaay da koo yar. Sëriñ Boamoun nawloo sëriñ Saam mu jox ko taawam mu bëgg nag maanaam taaw bi benn taaw du ko kawe te loolu sëriñ Boamoun taxawaayam la ci sëriñ Ndaam mii ak taxawaay sëriñ Saam ci moom mii moo war a sëriñ Boamoun ni mu def noonu rek maanaam mooy li am solo te sëñ Gilli mi ngi indi teranga yi toujours dañ ko wax même jotaay bi sëñ Gilli sëñ Boo wala sëñ Saam sëñ Ndaam Boo di ko coordonné ngir bàyyi xel jotaay bi nga xam ne ñun El Hadji Ndaam moom nee na sëñ Boo moo ko war a taxaw ba jotaay bi rek sëñ Gilli sonn na ci lool moo ñu njëkk a wax nañu woo naa El Hadji Ndaam di leen numéro nga woo ko pour bu àllarba ngeen jël faa dem. Kon loolu daa sëñ Boo daa xam rek taxawaayu sëñ Wut Maamoun ci sëñ Ndaam moo war a ku nekk ku yore sa bàyyi nga am ku sa bàyyi fonk woon téye ko yar ko boo ko téye fonk jox koy teranga si teranga yi bàyyi nga koy jox. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah ko sëriñ Ndaam nga daal di defal ñaan nee na nga ñaan insha allahu taala.
3: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim
4: ak Assamadiyé TV bu dee abonné goo gaawal abonné te bëgg cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiyé TV di télé bu l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khady Moussou.

ಅಂತ ಕಿತಾಪಕ ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ

ಕಿತಾಪಕ ಮಾನವಸ್ತು ಆದರೆ ಹತನ ಮಂದಿರ ಕಾಲ

كل آدم منتقى وأغلقى. لا شك أن المصطفى لديه سرور لمن لسنة

Allahumma

الخلق والامر.

كل آدم من دقى وأغلقى

want to know. I don't want your hand out of my life.

Je suis un peu plus de temps. 8 mai 2026, ziar

0: sa sunu doxale ñu bay ñu xel ci 106.0 ñu nga xamni ñi bay xel ci 3w.sunufm.com santa te ko gërëm bu baax sunu ñaari wajur sa su nek wa xalile ziar ñu jité ziar bi ci muntahal basir khalifatul amin tariqatul muridiyya diko ñaanal mbacke sunu borom kartanal ko te yagal ko fi lol ta mu and ak wër ñala ko ñaané serigne bi khadifal mom lañu xolé jëm imam cheikh ibrahima fall ak mbolem kilifa dine ci rew mi kasalika bi tim rew dem ba tiwawan ci ar kilifa ga fa nek ndiasan du ñu leen faté tiwawan ak lako wër ndiasan ñu leen di ziar bu baaxa baax mbolem ñi nga xam ñu nga ca layen jëmul ji ci na ba ziar leen bu baax medina baye ya rasulullah Benno FM ngeen di baye xel 106.0 modi frecas bi ni ci rom point bi xal wi deugmal jëm garage bes ba deugmal jëm heliport mbokki heliport ak lako wër kon ziar na len bu baakha baax jaajeufal len ñaanal len cham mbokki nga xam ñu ci garage bu bes waye mbokki nga xam jëmul ji tembe ñu ngi ci hôtel bi di ñaanal mbolam suñu way dawli suñu borom xaar len ci aljana gëna kawé mbolam ñi nga xam ñu ci lalu hôpitaux yi ñi nga xam ñu ci prison yi ñu ñaan suñu borom gëna len fa bañ leena natoti mbolam lo xam ni mo len fay duggal am bekté andat ak soxna khadija ginaaw bu ñu ziaré mbolam personnel bi doole ko suñu dc serigne mortale fa dc ma ngi lay contané ak mbolam ñi nga xam ñu ci kër gi ku mu ci mandi doon jappal ni bégina la khadija nga ñu nuyu auditeur yi nga xam jëmuni ji tembé ñu ñuy bayyi xel ci 106.0 acca doxala
1: a'udhu billahi bismillah inna waliyallah ginaaw bi ñu santé yalla julli waat ci yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santat bu baakha baax suñu ñaari waju di ñukalat bu baakha baax suñu mam cheikh ibrahima fall di len nuyu fañ lan dan nuyo ci benno fm 106.0 di ziar bu baakha baax di jital ci ziar bi serigne muntahal bashir khalifa general kul murid di ziaré njabotu benno fm yépp doré ko ci suñu dg mortale fall
2: benno fm
1: di ziarat bu baakha baax kilifa diine kilifa aade ka zalika bitim rew di ñaanalat bu baaxa baax ñi nga xamanteni bi ciabi daf leena fete ginnaw sa borom teggil leen natt bi te dootu leen tegg dara lu leen fay duggal ñi continue di ñaanalat bu baaxa baax ñi nga xamanteni bi ñu ngi ci lalu hôpitaux yi di ñaanalat bu baaxa baax way dawlu yi sa borom xare leen aljana fe dawsi dañuy contane bu baaxa baax di and ak yeen ci sen émission bégal say soppé dañuy continuer rek di ziarat bu baaxa baax kep kuy ben tewlu benno fm di ziar ñi nga xamanteni bi ñu ngi ci tali bi ka zalika ñi nekk ci biir kër yi roof sen casque ta diñu bayyi xel a dañuy dem ba daru salam rek ñu ziar leen bu baaxa baax te di leen wax heure bu baax bi jotna ñu and rek insha allah ak wa benno fm 106.0
0: jërëjëf machallah kenn di yow nuyo bi amna solo deng yaatalal nga yaatal nga
1: deug la
0: jëf acci ñu doxal kon bëggé auditeur yi nga xamni jëmëni ji tembé ñu ngi ñuy bayyi xel ci 106.0 di ñu bayyi xel ci 3w.sunufm.com hein and ak serigne khadim ngay daldi doxal son khadija neena ko ya man

0: ba xam nga ni ki est professeur Jankari mom serigne khali
1: Jankari bopam mo ci man
0: ndaysan ken du mom
1: man limi def
0: da ko man a ci mbok yi nga xam ni ci daru khodos di ñu baye xel mbok yi nga xam ni sama yaaje sama nijaay mbacke ma ngi len di contane bu baax fatima mako ben yon soxna uni ciaw jeureujeuf madame fa acca baydam silam bu baax ni ma nga ci boutique bo neena ko jeureujeuf isa deggal lola acca yoni may ma ngi lay contane yitam dila jox sa waccu way sa su nek jeureujeuf ndeysaan men magge nday ma ci ara serigne fallu joxal mako jaay katou café ñepp ma ngi len di bégué di len contane acci kon ñu nonu ñu baangi ñu mbokki mbabere ma ngi len di bég
1: adi ziarat bu baaxa baax mbokki ñett poto yépp duñu faté wa mbuso be ben yoon adi fa ziar bu baaxa baax ya fatou job ñu koy ziar di delu di ziar bu baaxa baax suñu yaaji ya maray ma nday xel day daldi dem ci suñu wajur wi Serigne Abdoulaye Faye ñu ngi koy ziaré bu baaxa baax di ziarat bu baaxa baax soxna Nogoy Diop ñu ngi koy ziar suñu yaayji duñ ko fatte ben yoon xel day daldi dem ci rek wa yoonu Daru Rahman yépp di leen ziar ka mbokki Daru Khodos ngi leen di ziar bu baaxa baax
0: Daru Khodos
1: Daru Khodos
0: min nga fa
1: dessé na ko min
0: comme fa dara bizar motam ko seigne khadim ngey doxal fa la fek bax daru khodos jere jeuf mbokki gedeek la ko wor zura ma ngi len di bege acca madiana ma ngi len di bege mbar ya ba garasu daru muhti ndeysa acca mbokki nga xam ñu nga ci mesra ma ngi len di bege ñoom itam mbokki daru muhti ak la ko wor ngani fo nekkon ci daru salam dem
1: fune daru salam fune awna fa dem ak rasulullah
0: ba xam nga ni yow yaay taxawalu kat tamam balu kat yoy nga xamni
1: so bobu do tek na wondelo man faruma won fen mo wër dama ngay da xel day dadi dem ci yamare mbacke yamay mbacke ko moi yamay mbacke ñu koy ziar bu baaxa baax mu nga ca gédé
0: acca mbokki zura kon pulaay ak la ko wër ma ngi leen di contane xam nga am ñoo xam ne magal ci jaar ci tey bi wërélu fu nekk ñu bëgg fa jox sa classe gi la ñoo ñu dama leen di jëp parfois parce que dañuy xatal circulation bi ñokoy bayiwu ko sax awote loolu man dafa ma jaax
1: nak difa tacc
0: ko ma am ya sa le nek ko wori le nek ko wori le nek wala mom nak tamit ha
1: ya fi la ya la bu guddigu jot ba ñor sen telephone yi di sina
0: mo taxit gaay dañuy do rek
1: kep rek
0: ne do deysa ya waxli bamba gay
2: ben lay fam
0: a te ñu nonu ndaysan bege len mbokki daru salam yep di len jukulat bu baakha baax di len ndokelat ci magal gi ñu genn mbolem jobotuk mam cheikh anta mbake borom deureum ngeureum wallahi ndaysan taxaway bu am solo bi ma sha Allah daru salam gep ñu ngi len di jajeufal ci liggey bu am solo bi vraiment magal gi neexna teew ko ay dewe ni den way
1: amen
0: way barke mam cheikh anta borom deureum ak ngeureum en tout cas magal gi mom neena trawaay
1: momu
0: nana ki yalla yow mu neex neena lawon bama topon nak day gëna neex
1: way nak tay da nga yendo nela
0: c'est mo tax nu may def dama son ku yom ku yendo wërelu kay
1: da nga lekul ëpp nak
0: non man mom ay lek yi mom yaama gëna xam
1: xel day daldi dem ci wa tawfiq di len ziarat bu baakha baax di fa ziar ku melni serigne khadim fall ak serigne ousmane
0: waaw ñu baax ndaysan
1: ay nit yu baax
0: kenn du ñoom ndaysan sa do doore ñu ngi lay baye xel
1: waaw waaw
0: ma sha Allah jerejeuf ma ngi len di contane mbok yi nga xamni kon ñu nga ci fofu rawatina marché ñati poto jerejeuf ku ma ñay kera neen do ko ziar bu lam ko fi tuba
1: ku ma ñay mew mew la gëna man nak da melni
0: mais yalla la ko tax wax parce que man xam wala moy problème
1: ah kafi da ndoxe wax ko da ko ruta wax kafi da xawon ndoxe
0: lool mais mom mo la gëna xamni man regalumako peut-être xamna ni rusumako
1: mew dal xawnako man
0: xaw
1: xaw wa xaw xawnako man ñu ngi lay ziarat bu baakha baax Kumba Ndiaye ak Maguette Diop
0: borom fa daaya ba
1: waaw xel day daal di dem ci Ibra Ndiaye ñu ngi lay ziarat
0: ndaysan
1: koy ziarat bu baakha baax di ziar ndak mbaw
0: ndaysan
1: ñu koy ziar bu baakha baax
0: ak Khadija borom banana bak
1: waaw sama turondo toma la may
0: wo ak ca yi won nak
1: toma
0: ak ca baax
1: borom be mën ma toma man ko ndaysan mu xol bi sedd na
0: wa du la may banana
1: toma may
0: comme ko da nga bëgg lu yomba melni ma en tout cas la Maguette Diop lo ci man ni xam moy kefeem gu mom nako sansé kéro Kumba Ndiaye may jéglu Maguette
1: Diop borom fataaya bi
0: mo Maguette man na fataaya man na bëñi Kumba Ndiaye la kéro moma Ndiaye kafé Touba go xam dama ka tour ci souf
1: ëpp na def
0: wax deug yalla formal nako mais nak amna lo xam
1: duma ko nan
0: duma ko nan de kafé Touba da wara neex kafé jër kessé tam sap sap barki yalla lay san degal ma lolu dahili khalbi

0: waaw waaw ndeysaan jërëjëf Serigne Khadim gaye doxal mbokk yi nga xam ko ñu nga ci ñetti projet jërëjëf AV ak teer bu mag bi ma ngi la ci contane itam di la ziar bu baaxa baax di la ñaanal cham ndeysaan amna kuma laaj nak ni ma Tawfiq Mbaye la mu jang ca mam cheikh anta borom deureum ngeureum giri yalla may mako bo ubbe waye xamna comme que deuxième partie bi mom day xinta dagan lay doon mbokki khadija yi damay xaar tout rek inshallah ma daliko koy baxé ya ma gëna xam waaw ndax xamna yeen mom li ngeen di yëngal dem xam fu ngeen doon yëngo waye
1: taj nañ fa
0: mon ki xamna ni romu na say mbokk da salam bataay mané xaarama ñew dem te di nalaw te ñew
1: taj dañ fa
0: barki yalla yeen kay yalla leen sak acha mi ngi nonu ko ñu doxal and ak ñoom Khadija Ziar mbokk yi nga xam ni ngi ci ko tole bi ñepp mo xam Mbacke Touba nga yor tata wala bokk lu mu ci man di doon ba ci rim yak yépp japp leen ni jox na leen seen way ci way di leen contané acha mi ngi nonu
1: faté ciak ciak yi
0: say mbokk xana da la déposé bi ngi ñew waxal ak te yalla tax
1: yo balé may ñay ba nga lay contané
0: awasaari keen mu data wax bi teemu tok bi tuddu li nga xam moy ciak ciak yi sona awasaari jeureujeuf ma ngi lay contane xam ngeen yeen ngeen beug lu yom ay stop ek ay yoy non ngeen man waye nak yalla baxna barki dege alima mi neena ma waxo mon lolou alima yow man la kañ dalal li nday badian nga bañ ah ci rojo la nek de li mom nday badian dina ko deg ma wona jottuma la dem fa nga waxo mon li man kuma topu do nos pour ñu jox la ci day jafé lolou Alima ma lay bëgg di la contané tay rek nday badian neew mu ñëw waye mom la rek mané ko han jere jëf ndaysaan
2: demul ba balax falimi baramal wala o bi degg ñu na yalla jox na koy mboot wala bo demé ci mam mu na la cheikh salay ngi wala o fi degg ñu na yalla jox na koy mboot wala bo demé ci mam mu na la cheikh salay
1: ndaysaan a xel day daal di dem ci binta konté sama séri bi ñaawul bi sama séréer bi maa ngi koy ziara bu baax a baax kor adama jonn
0: binta konté ndaysaan acca siaaral ma awa gay
1: di ziar bu baax a baax awa gay
0: coutir ma nga ci daar mi nom
1: di souhaité bu baax soyeux anniversaire soxna diara mbaye mam diara mbaye mu ngi si yoon daaru souhaitel ma ko soyeux anniversaire sama xarit bu
0: baaxkese anniversaire am su boola
1: tax la 10
0: ah la 10
1: la 10 incha allah
0: ni ko xat wet de tout
1: yu waa nan ko yow
0: la dund wér yokku waay
1: ndaysaan
0: sante
1: sefa
0: acca awa gay coutir yow itam jëlal ma nga ci daar mi nam jamono ji xam naa borom robb yu baax yeeg ya ca aju nee naa ko la nga ñëw andil ma ko mucc na ayib moo tax ma ngi lay contané jërëjëf
2: def ko jant bu fenk ci kaw mi ndefie jant ak nangu ñooyam sëriñ bi mooy njiit yàlla moom lu mu xaas def amul ku naa déet dee la ñëw jariñu mooy li ëpp maano sëriñ Sall nga waal dal ba biir gi naan sëriñ Sall nga waal dal ba biir gi naan borom la gan sëriñ Sall nga waal dal ba biir gi naan
0: acca mi ngi noonu doxal

0: ndak mbok yi xamni ci tawfik kon jeureujeuf ndaw si la jeureujeuf mbolam mbok yi nga xamni doxal mako sama yaay ja mang ko ci beggel
1: cheikh deja serigne salam alal cheikh deja serigne salam alal
0: digina acha tala fal mang lay contane mum soppe serigne salih la jeneel li ma nga ci point nga jëm ni jitembe di ñu bayyi xel jeureujeuf 3w20.fm.com tala fal mang lay contane
1: Serigne Sallam Mandal Borom Yurur Serigne Sallam Mandal Borom Yurur Serigne Sallam Mandal Borom Khabar Serigne Sallam Mandal Borom Khelkom Serigne Sallam
0: Acha Tala Falso Pep Serigne Sallam bu mag bi jël li kon contane na la ci bégal la ci bo dege soxna jaara madame fall ci touba ndogal fall joxal ma kuko am bolam seppe serigne salih mi ci poyo jeumone ji tembe maniko jere jeuf mangi lay bege dila contane dila jox sa waccu way way ki beug serigne salih ba wañi denc moy tala fa aka beug serigne salih
2: dañ koy mayale serigne murtala fay soldaru serigne salih
0: waaw aka beug serigne salih mu itam sama waja
2: a buñ jige fofu xel day daldi dem ci serigne basirou puy ñu ngi lay ziar serigne sar serigne bass fay ñu ngi lay ziar bay ndjay abdou ndjay ñu ngi len di ziar yeen ñepp
0: ndaysan ndaysan
1: kon nga wax ni mo fi gat ni mo fi xar
0: ba waxuma daru salam dem de noko dundi
2: manam yow manam yow nak ma bëgg duggal
0: kan mo la doon ganale la bëgg xam
2: do ma duggal de
1: dal ku ko soppu de dem jinana cheikh ali ku ko soppu de
0: man bo ma laaje ñan ñoma doon ganale ma limol la
2: ma duggal de man do ma duggal
0: waye wor mom amna ñuko yalla man lo de wor
1: cheikh dala jeregam ay miram da fay
0: le nak ma wor waye yalla bax
1: aduna kala akhira mu falla
0: ana xamo ni may borom dekk bi la ñu serigne jay
1: ñelu dol mom wala ba kenen ki fu dul mom serigne de ñu mom
0: tay sa
1: señ tu bay ke
0: da jëm ñor yasin borom daaira bi xam nga nak dama yegalon daaira bi way yalla dogal na tay dama xawona nelaw ba wañi denc ma yewu danaka affaire xawna ma jatt lol motax ñor yasin ma ngi lay jéglu bu baax ci sa daaira bobu nga xamni amon nga ko niki tay vraiment waron na fa dama bëggon andale khadija sax waye lolu yalla dogal may jéggu
2: ñaajal ko
0: ah ñu ñaajal ko tuti han wata da min sa mbokk yoy ñofa yëngul
1: yalla rem
0: andu kare daara am bobu amna ñoo ci xam de
2: fan la nono
0: ah
2: fan la nono
0: ci sant ci mbacke xamu da xam fu ndeuk sa ñom waaw andu kare sa mbokk yoy nono ñoo nga ca de
2: ñu nga
0: amna ñoo ci xam de suma luma ci dire jëm ñor yasin joxal mu ko jéna ba joxal mu ko ki nga xamni moy nday ñang ma ngi koy contane moy tam ak bor ñi xamni fofu di ñu bayyi xel dire jëf sama yaay mère ko du sen sama yaay bop ci dire jëf mendi soxna fatou diouf dire jëf soxna adam ak bor ñi xamni ci kër ga fatou mu ben woon señ sawru dire ngeen jëf amatifa acca mi non ñu doxal
1: yepp kuy taxe ba ngay taxe zuboba morim anustan tate xamne tuba yepp kuy taxe fa ngay taxe zuboba señ tuba li mu bekkon ci rew mi moy li defalak musibam nar lay teyri señ tuba li
0: alaji kabu mbay animateur bu mag bi ci kër gi mom ndaysan ak bëgg señ salih kabu mbay ma ngi lay siar ci mor cassette bi joxal mako sunu mam du mesar mom itam
1: jara fek ni fi di bur di nan ba ja khan ked ak nasaran bi di andi ja khan jara fek ni fi di bur di nan ba ja khan tan bi ñaw taxawal jebul ki daram jappana

0: Wow. Aje kon wi non ndaysan
1: lu ken yarul ki so dal
2: wala
1: akhtama fi lu ken yarul ki bi dal
0: dig na ci yebu baxa bax
1: kamal qiyamé sama lokhbutu bi
3: wala ñaar dama jaay zikru la ñu ngi lay ziaré bu baxa bax dembu def naka señ xadim lu doy war
0: ay ko kon ko señ xadim nga mu jënd dal di daw len
3: det ci xadim ki mo fa don fanane xadim jaay
0: kan
3: ki ñu tuddu arama jaay
0: ndeysaan acca mi ngi nonu kon ñu and ak yeen bëggelante ba 21h30 inshallah jëmul ji tembu 21h20 jotna ba tégal 28 minutes yi ci dewanu daru salam kër bay baxé ak lako wër gawan serigne mbacké sidi borom ndek yu neexi ma ngi koy contané serigne mbacké sidi ndek mom dañ ko man alaaji serigne jaay kendi yow ma ngi lay contané itam vraiment ci magal gi disponibilité bi nga xamné am nga ko and ak ñun di ñu duggal ci mbolém kër mara yu bari ndaysan di ñu nuyo lek ñun ñu safonté ak ñun di den jox seen waccu way ndaysan ma sha Allah lool dafa neex kenn ku nekk lool nga momal wala bok lool nga manal sey dekkando ta ya nga ca kon ñu ngi lay bëggé bu baax di la ñaanal jam amna PDG de la yeb rek way wax deug yalla vraiment dembu duggal nga ma ci ruk nak ginaaw bu ñu wëré ba wañi denc ci ruk la ma duggal de jox ma ginaaw yo xam ko mu xaar dama la wo ba son khadisa jottuma la ngir daal li lay bëgg na
3: problème
0: sa bop nga ne kon rek way yalla bax na acca mi ngi non serigne jaay kon jëlal borom daru salam magal ga mu ci na ay

0: kenn du borom de rom man geureum
1: ndaysan do aw fo do am fo aw
0: woné na ni ndaysan bako jambar je serigne touba cheikhoul khadim joge ci tukki bu reey ba da di ñew wacc ci daru salam ku taxaw dem daru salam xamni
1: waye jogu afi dem na ko
2: ay ya nga fo won top nga
0: ci yow
2: ya ma jaxal
0: ay ci mamor mu dam fal ndaysan fo man di fete jamono ji jeelal li ma ngi la ci beegal.

0: way wari
1: ngaw ñu wari ko laaj ko ndax sore nak marché xuma
2: hein
1: ami
2: mbay ma ngi lay jiar sama waaj
1: ba tudde ndar rek sama xel nek ci ba may dem resatol wacc fa ene de maté xawma kenn la
2: cey
1: ay bon wacc ci garage bi ko dawra wëndelu ba ngi xif ba wañi de
2: ko gor day wëndel
1: barki yenen te bi xawma resatol nak li sama xel li gënd nek moy sen misk ju ngand yoy non misk tu nar yoy non oh
3: ba yu mam soxna ba ke yaram bi kenn nga
1: ay yoom wa ngeen ci yobante mu miskitu nar yoy non ndax
2: ñu xawa ciene
1: ay ca borom jurul couture ma ngi lay ci bëggel bu baaxa baax jurul boutique atta pour moi

0: mo tax and ba yagulon ndaysan fatou fay
1: deug la
0: jeul li mang la ci beggal borom jurul bitik ma nga ca fi nga xamni moy derkelé machallah ku bëgg tisé yu bax rek ci tefes gi gi dama séti ko ndax yewon na ci bax na ci kenn mo barki yalla fatou jeulal mang la ci beggal lu bari bari te dila contané joxal mu ko borom yi xamni fofu sa su nek di ñu bay acca mi ngi nonu ko doxal mbok ci ess ak la ko wër ci jamm gam sunu mama ja boko dege fatou ne ko mang koy contane bu bax ndaysan diko ñaanal jamm acca ñu doxal and ak yeen begelante joxel bu mu joko bi
2: tay da melni tout kon nga tard
0: 88 628 1902 Barki yonentou lu way mu ñu jax
1: deug la

0: tay waral na ma jokk ak ben soppé Baye Sall Diop de wala bok ben ku seuc ci mom
1: Baye Sall numéro am xaar mu wéré fi xol
0: ndax yorati na ko ndiet Baye Sall Diop ci bopom ndax di mu da am ben information buñ ma jox kan dafa melni yengu daru salam
2: kay
0: waral na ko jot mom ci bopom sama xarit ba

0: Si volna si quer capone, ya en capone. Iko may sa wajuru bax li ya assu
1: han
0: fum fete nga ci diwanu bobere
1: manam bobere nga ma gis ni minu mu ko de barki yalla
2: top ma fa
1: ñe ma togalé mbaxlu sal ma ñew
3: fatéu ma sa da bañu juru
2: ma lay invité wala yoré tay ba paré
1: bari na fay xarit nak ma sha Allah billahi wallahi ay ñom day job ak ami job ak ay ñom kura njaay ay ñom ami boj ñom ñep samay xarit la
2: bay ma job jëlal
1: sama
2: oustaz bi
1: degal li way ndaysan acca kon jeulal sona nday chamu serigne salif begal na la jox na la papa gay miladi ak fo mandi fete tay comme ko da ngay setu mom na la baye rek grawt yalla baxna
2: 88 628 1902 iway ma salif ñu ngi lay ziar bu baax
1: iway ma salif ala jagn jeulal borom ndaysan
3: la ilaha
1: ala jagn nar
3: la la

0: jangul dem ay ku bax salam aleikum jeelal mako
1: salam aleikum
0: ku bax koku
2: adama jonne tuba bobere
0: seigne adama jonne tuba bobere
1: seigne adama ñu ngi lay ziar
2: tabar salam bi
1: taw fexena ma yaangi ci jamm
2: waral ngeen ma invite ay
0: adama lu fa def
2: ha
0: lu fa def
2: ma fa na fa def
0: ha
2: yaara
1: ñu ñëw na sa kër dé
2: xam nga ñëñam diit nak
0: adama
2: ñay
0: bu ko may dara
1: tay ñëw na sa kër waye sa doon do na fa lu garaw wax nañ la ko né na ko awakaay
2: ñu leen di jaar ba
0: jere jëf
1: lay sa ñu leen lo jaar
2: jam yag
0: jere jëf
1: amin way
2: ngeen may bay wal kenn rek
0: bay fal kenn
2: waaw
0: boy kuté diko dé ginaaw bay sal jo bi
2: ah
1: ah ñëw
2: Alhamdulillah.
0: Bay Falken ngay bëggé?
2: Waaw, ngay bëggé dé.
1: Ndaysan.
0: Yow bëgg rek dé nga.
1: Muy jambar di ku bax.
0: Mhm.
1: Di sama mag juma bëgg lool. Ma ngi lay ziar bu baaxa
0: baax. Da nga nexa bëgg nak, ma sha Allah.
1: Wa ndaysan. Dégg da xalé bu ay loxom sété mu mëna bokk ak ay mag.
0: Ah, ndaysan, sa papa sérel na la ko bak.

0: acca mbokk ma nga yeungu maniko ko bax salam alaykum ñu lay ziar
1: yalla na ziar
0: alhamdullilah tour bi
1: adama
0: njay sekuru la
1: wa
0: degna de mu yeungal nga de
1: ñu ziar ba
0: do papa ndeysan señ mam morfa jerejeuf degna de mu li nga yeungal fe de mom munato ko
2: sutural ma
0: mais amna ko lay wer fi de xamul lo def dem nak dama xamul
1: Baye ma jere sun turu. Ma sala mi jere ñaan ñu jaar baax.
0: Ndaysan jere jeuf.
1: Wala fa ben erreur nga tax baax.
0: Ah.
1: Ma jaar sun turu ak bu tonté.
0: Ndaysan ñu koy jaar bu baax.
2: Sama binta sa wa seri bi.
1: Ak baax ali ñaan bu bëpp turu sa la jëf.
2: Ndaysan.
1: Ñam ci ci xal. Baye balat. Waaw, ak soxna yi ñoo xara ñam baaw ñam ma jaar. Sama asop.
2: Arma na la fental
0: Arma sama way nga de
2: bila xala bi fentalon ci suba gi nako ko fental bila xala bi fentalon ci suba gi
0: acca ni non mamar wal technicien bu mag bi animateur bu mag bi ci keer gi ma ngi lay ziar bu baax dina jox sa way joxon mako madame fall ne ko mang koy contane yow tam
2: lesan ci adama ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax bek nañ
0: lesan adama adama baay mbay sale ci kurla jere jeuf baay mbay ngi ñew legi xamna dina ko neex siarel mam morfal neena mi ngi lay contane di la beggé
2: mam morfal ma ngi lay jiar bu baakha baax ma yaangi am tawfex
0: waaw
2: ngi lay magal
0: acca kon mi ngi nona mustafa ya rasulullah borom radio yi bax yi neena ko lo tekkul baxul barki yonenté ma wax li
2: dembo
0: yaay borom commercial bi ke han
2: dembo Khadim mu bay mbay sele neena Khadim Ndiaye sa xol bile bile yoro xolop kiñaan
0: lolo lo
2: xale bi baye ba fajar bi muna ko arba jaay sa xol bile yoro xolop kecax
0: num bëgg wax mom kiñaan wala kecax
2: wala xolop kiñaan la Khadim Ndiaye di wax be xale bi xamna dafa xamul muna ko yoro xolop kecax
0: no xale bi da bekk ci mom rek ndeysan mais lolou la fent dem tey lola
2: fent na fa lu neex Khadim Mbay ñing koy ziaré borom bis bi
0: ndaysan ñing koy bégué
2: néna ma dañ ma tuddé am ngont
0: hé bari yow top ngont yi rek ngay def bay ngay def bis bi ma tuddé bis mom ma gëw
2: ma lay débal
0: ah bon non anda ci délégation bi rek dal di may daal
2: donc
0: ce 3 mois yu bax wala sa robbu bu jot ñu and ak mom wëndé wala xassa
2: wala xassa sama lugla
0: non sa lugla nak dala ja mais rob nak ah c'est do ko ken de partager ko ken warandare rob mo partager ko ken ya mom ya borom jere jeuf ndaysan sang lay beugé yow tam tayé du bay dila contané bu baax jere jeuf adama ndjay joxon mako maram kon bay mbay sélé ngay ñew ci kanam inshallah da di doxal kon na buñu konté jëlal kon sa séri mo la ko may aram ndjay bay sam bay mbassar fu ngeen ci kër diim da na ci kër kër sëriñ ibra baaxum de ak kër sëriñ
2: tassenaak mom fe juma ja mo may tektal fi muy sikar mais
0: yo 3 mois sam yu baax xamna
2: mako waw dal ma fa
0: ak ko na waaw na mooy sa waxu mom ay mbirem la mom wax
2: ba jo
0: ko andal de buy ki ginaaw lay dess ay tammi ñu nonu ñu doxal ande yeen daal di beggelante ndaysan ndaysan jëmëna ji 28 jëna ba tégal 57 minutes diwanu bëgëri nak la ko wër diwanu sant ci daru salam ya diwanu jobel mboyen
3: dama serigne sa
0: la jotté ci mbacké di mu xéddim ci amina mu bax mi sonu nday nday mi ngi ci elton ni ko légui ndaysan romuna fa mu ni ma kay tok nan kefetu wa maniko han barki yalla kefetu

0: xalé yi may seen mbokk ñoy yow pecc ñu pecc mo graw ba tay
1: ñaj mom gën mako man nanguma ko ci rew
0: ah giseguma sam ñaj ñom ci seen ñaj la gis man ñi daal gis na seen ñaj
1: xalé bu oyof rek la
0: ah bo lu ma may ngont
1: ala ko
0: lu ma may ngont
1: bëggal yow bëggal rek
0: nga zéré ka fitu waagi
1: ma koy fekk
0: ak meew mi
1: aha
0: bëggal leen seen dem
1: bañé
0: ñu nak dama taam sa ci kar kadé ah oh alam ñaa woon dina ci kar graw
1: bama xëtélé bay bay rek ku jang graw
0: bay moy mom day ñëw force bay bay bay bay mom sama ngont mom bu ñëw jëru ngeen ñëw
1: na bay bay do ñu jang jangé
0: ku ta nak man lan ci ayam dé way ay ñom lay ngom sama ki le graw sama rak alam ñaa woon man nga ñëw aw graw na aw bay bay sa
1: may kan ken muy wax neexna
0: ba adam beugé bolé aw jang rek xaw
1: may kan no
0: xaw metti da xaw metti
1: uy fanané bis lolou dérancé wu la
0: ah waaw waaw

0: di fal jëlal man la ci bëggal bu baax di fal ñu ci mandi doon aja 88 628 1902 mbokk tew mané ko ku baax salam aleikum
1: adam ñay ñoo yaar
0: abaram ba da nga dégg
1: ki do enat am nañu mëna dal
0: han
1: am nañu mëna dal
0: han
1: wala ko wax
0: ya wax ni
1: am ya xalé dégg ci dal ci dal da ngeen ci wër
0: dinalaw bay bay wëri dal
1: no ay no wo ma xade ay fi rek aw nga xaw
0: no yow waxa rek bu ci ragal dara
2: ay wal kuma ya
1: ni wentu rek
0: no bu ci rus dara bu ci ragal dara mu la neex waxal
1: ak la allah yo xane be dal bu ci wëri ngi wëri mo
0: hi lolou mom doyna la di kan ko amna ben esa mako don wo mu la waxar tu dama japp est ce que bobu la
2: yokal son bi
0: c'est man kay yegaluma yokuma
2: mayal ma bay fal ken bi mu doxal
0: non man da la may laaj xadi yoy nga def
2: doxalal
0: non dama lay laaj bu de lol nga def waxal
2: yak der la bobo ji gan
0: sama yaay jaay non dina ko da nga man
2: moka
0: xam ni mi da fa ki serigne tuwa
2: ya na la bay joni da la wara bata
0: no da ngay fa ma dey le

0: ya adam may adam bay sikrulah nena ko kilay tegal yow tam war nga yok saleram de
1: akal de dali dem ci serigne mustapha job borom dara ji ñu ngi lay ziar bu baakha baax duñ faté khadija sama rakku bop ji ma ngi lay ziar bu baakha baax serigne mam dam job ma ngi lay ziar
0: aja adam bay nena ma adam bay bi ma sha Allah ndaysan maniko jere jop acca mi ngi nonu kon mbok yi nga

0: assu djow daral bu baakha baakha yalla na fay bi barkel nga am fa ay njabot yu barkel
1: amin wa ndeysan
0: ni ko fa borom dara ji mangi lay ziarat
1: borom dara ji
0: borom dara ji
1: ndeysan
0: gorgui
1: gorgui

0: say borom bye bye fi jang ay ngi lay ziar
1: badu bye bye fi
0: jang la waya adami
1: son da ko
0: man na limi def
1: ki yalla da ko man acce gu yi sew alam do touba ndiaxen ba tiawé nak la ko wor daru saw
2: nak ni ko wor
1: gu yi dij legui dij na
0: ba mel 21 jom na ba tegal 10 minutes
1: wa wa tia taw fex
0: tembu bare
1: ak la ko wor
0: acce ndam

0: jëgal ki naama yaara mbaay bi nga teggi am nga bakkar am neen am naa bakkar bi barki yàlla dama
1: moomin nga tay tay moomin nga loo def yàlla baal
0: lu xew boobu
1: tay fi jàkkaarloog rajo bi
0: aje biti ma lay condane bu baax borom bur ndaysan kam la son bi ni dama koy avancer touti sax non so ala job bobu nonu te mu nan yirim ndumba xam nga yirim ndaysan yirim bala neex
2: la ilaha illallah sayyidina rasul
0: bi bu isko bi xawon ki tuti dina la fi fecce lo xamni sama tank muso ko gis way xam nga son bi da am fuma yob ndaysan motax wallahi ndaysan maniko baye mohammed ala job ya man barki yonenti ayte ñu doxal and ak yeen mbok yi nga xamni ñuy bayyi xel la la la la ci yo fogg la ko woon neena ma ngi ni yo

ba xam ngay di nga deglu ben so bo xamni teug mo mo lay yob ba tax sa xol di feex ndaysa xel dem ci mom elasi dawde geey animateur bu mag bi ci jant bi fm touba bay fa cha man lay bege bu baakha baax di la ñaanal jam animateur bu mag bi di jëm bay normal borom sik fm man lay ci content sama xarit ba alaji khadim jagne borom e radio xadim ci bay dam ta sopne bi mom itam kendo mom ñukoy contane bu baax waay Ibrahim Khalilou ma ca bawol mi ja

jamono ji 20h 1h mo jor ba tegal 20 minutes yi ci diwanu soal ak la ko wax fofu la sama xarit ba nek chat nena ko kenn di yoc ci man jere jeuf ndeysan ma ngi lay contane ay chat ndek soal na ko bax wo rek yam ci am da wa gëna gëm barki yonent bi non la la namé nak nonu ngama wétélé

0: jassé nak ñu nak ko ne man na teug wayo ki lay bakkar cieki
1: ma tay gor bu degg yedi
2: sorew ba ci bakkal ya ala
0: wallahi sorewul jaay nak attention

0: ati alam ni ci suuf mang ko ci contane diko bege bu baakha baax jere jeuf ndaysan borom
1: sohna jay la jëlal talibé borom digal bi
0: jay la
1: amna jay la job
0: mang ko ci contane kon ati jay la
1: nga ca diwanu ndamatu
0: ndamatu kër bayla ta ko ni su bayla fi mang ni ci bigal ko ni señu di ko ni su dara jëlal